0: G'day!
1: G'day, g'day! Sansan sa Domingo! Domingo Disco Ranch! Kauban ang Vibe Mix DJs! Dinhi sa inyong favorite music radio! 93.1 Ka-Vibes! Mauna ni! This is the newest.
2: The newest.
1: The hottest.
2: The hottest.
1: Radio station in Cebu. Playing your favorite hits night and day.
2: Night and day.
1: 93.1.
2: 93.1.
1: FM Radio Cebu. Mauna ni.
2: Mauna ni.
3: Hello mga ka-vibes! Wala na d'yo line lami on DJ's Bracket!
4: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimiat!
5: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubus nga alagad, Langga Neda!
6: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo!
7: O kini ang inyong arangkat

Huwag undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1

Huwag undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1

0: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kinyat.
1: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
0: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arang

0: M Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Mona Nee.

0: akin.
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kinyat.
2: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, langga neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangkada man, si ka-vibes

0: bakit?
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kinyat.
0: Hello mga ka-vibes, kini yung ubos nga alagad langga neda.
1: Hello mga ka-vibes, kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkada man, si ka-vibes

0: 93.1 FMR Cebu. The vibe sa sound trip.
1: Oo na ni.
2: Padayon ng good vibes this weekend. Sabado Pamukaw. Favorite music request. Favorite music rundown. Tambay ta vibes. Sabado sad-sad o bedtime stories. Good vibes overload yun matag Sabado. Gikan sa 93.1. Favorite music Radio Cebu. Mauna ni! Mauna ni!
3: Kabay!
4: Kabay!
5: Kabibs, nalapas na tayo sa atong atun. Para, para! Mauna ni!
6: Kabibs, kabibs, kasama sa awanan.
0: This is FM Radio.
7: FM Radio.
0: Favorite music radio.

0: bakit?
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kinyat.
2: Hello mga ka-vibes, kini yung ubos nga alagad langga neda.
1: Hello mga ka-vibes, kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong

0: Kabay!
1: Maunang wala patay uyab, kay nahutdan na ta. Ang uban, gaduha-duha man. Mauwi na ni.

0: mao nang dagko ang inyong mga tiyan, kay inyo ramang kaunon ang inyong mga saad, na mao na ni.
1: Soft songs, big feelings, on your favorite music radio, 93.1.

0: 93.1 FMR Cebu. Good vibes sa sound trip.
1: Oo na ni.
2: Ang mga opinyon at pananaw sa susunod na programa ay mula sa utak at bibig ng mga panauhin at host lamang, kahit madulas pa sila. Hindi ito pananaw ng himpilan at pamunuan ng network dahil wapakel sila. Ang programang ito ay inihahatid sa inyo ng Badass Studios Incorporated at PRTV Prime Media.
3: Mahaba ito ha. Ang dami nila eh. Ito ang programang laging una sa issue at balita. Kwentuhang kanto, lapagan ng komentaryo, masaya, banayad, walang bayad. Ito ang 4 Alas, kasama ang apat na news kupero, Michael Fahatin, Alan Herman, Professor Guido David, at Secretary Ronald Liamas. Sila ang 4 Alas. Kumakasa, rumaratsyada, bumibira, 4 Alas. Tuwing Sabado ng hapon, dito lamang sa PRTV Prime Media at DZMM Radyo Patrol sa East 30.
4: Hoy! Nako! Sabado na ulit, 1:30 po ng hapon, nagbabalik ang 4 Alas mula sa aming unfiltered last week. Yung unfiltered natin, medyo riot yun, no? Pero nagbabalik din ang ating dating bastardo at kapatid sa Diamante, na si Alan Herman.
5: Woo! Ayun, ang sarap.
4: Ako po si Michael Fahatin. Sorry. Michael Fahatin po, ang inyong in-charge, Alan Herman. Yan.
5: Magandang hapon yan. Po. Sigurado ako na-miss ako nung limang taga-subaybay ko. At yung mga hindi man lang napansin na wala ako last week. But it's good to be back. Ace of Diamonds po, Alan Herman.
4: Yan.
5: 1.5 hours po tayo magkukulitan dito, mga alaskadora at alaskadora. Stay tuned, huwag kayong kakalas.
4: Totoo ba? Kasama mo si Lito at Chenza nung nakaraang Sabado dahil
5: at ang yumaong si si oh my god,
4: nakalimutan
5: ko na.
4: Babalik ko.
6: Roro.
4: Yeah.
5: Okay. Wow, what a complete.
6: Wala ring nakamiss sa yung double chin.
4: Yeah.
5: Aray ko. Hindi raya tao, aray. Masakit yata yun.
4: Hindi.
5: Kilala kasi.
6: Ronald Diaz po. Ang Ace of Spades. Medyo subdued po ako ngayon. Wala akong papalahin.
4: Ay, wala talaga. Wait.
5: Teka, nauna na yung double chin. Ewan ko ba?
4: Wala daw yun.
5: That kind of hurt.
4: Professor Guido
5: David.
7: Buffering. This guy. Whoa.
5: This guy.
6: Ito na heldo mo, dapat lagi nakatayo yung buhok mo.
4: Saka ba't parang ahit ka ngayon? Akala ko ba ang shaving
7: shape mo? Nakahit pogi eh. Wala na eh. Luma na yung ano eh. Yung balbas.
5: So your right to vote is not being shaved away.
7: Yeah. Oh, I see what you did there.
5: Yes, di ba?
4: Kababalik mo lang, brother eh.
6: Pali mo ah.
5: Hindi, ako kinu-quote ko lang yung aking the more infamous to kayo. Of mine, one of my more infamous to kayo. So said na kaya daw siya hindi nabalitaan niyo ba yan?
4: Si Pareng Alan.
5: Hindi daw siya nagpaahit because this is a sign of protest.
4: So yung misteryo, nabuksan na ang misteryo kasi parang mystery sa atin lahat
5: mystery,
4: yun.
5: Mystery, di ba?
4: Na nagbalbas siya na sobrang itim. Ako nga, puti-puti.
6: Habang umahaba yung balbas mo tsaka bigote, nakakamukha na kayo niya.
5: First my double chin and now being compared. Parang I'm feeling attacked here.
4: Sa trabaho natin dito, syempre ikaw yung dapat na throwing and accepting punches. Kaya dapat marunong kang tumanggap.
6: As a PR man, ikaw yung pinaka-less credible.
5: Wait, I thought I came to this table. I thought we're all equals. I thought we're all...
7: Guys,
5: this is beginning to hurt.
7: Can we stop it with the personal attacks on each other?
5: What?
7: Konting respeto naman. Grabe naman kayo. Tinitira niyo agad si Alan. Hindi pa naman siya na-convict eh.
5: Sabi ko. Continue.
6: Grabe naman ang crocodile tears mo. Grabe naman ang crocodile tears mo. Mas marami ka pa lumalabas na luha kesa sa crime water.
1: Easy lang.
6: Wala akong binanggit, ha? Ang tawag ko, Crime Water. Wala akong binabalatan. Crime Water!
5: No brand. Asa naman, MTRCB, mabuhay po. Magandang umaga po sa lahat ng mga opisyal ng MTRCB. Hindi ko kami masisenso dito.
8: Ang drama ni Prof, ano bang boto mo? Gawain ba boto para doon, para saan?
9: Boto saan?
1: Wala akong boto. No vote. I abstain.
5: Yeah. It assures me, at least it assures me, Prof, that you know as much about what Maki is talking about as our senator judge. A lot of our senator judges do.
1: Is that a compliment? Buti lang hindi ka abogado. Kasi kung abogado ka, baka lagay ka sa lista.
5: Na 30K na ako. Wala na akong pagpili ng
6: yung ibang senator judges, hindi dumadalo. Hindi nakikinig. Tapos pagdating doon, hihirit. Parang ako nung high school. Yung
5: bibida ka sa presentation.
6: Yung late ka.
1: Ikaw pa yung bida. Hindi mo lang pinag-uusapan nila.
6: Ganun yung mga roffor. Yung mga roffor din sa Senate, di ba?
5: Wala akong alam dyan dahil Roman ako parati.
6: Sorry.
8: Kahit nag-iisa kang bobo, gwapo ka naman. Baliwala yun.
5: Narinig ko yun. May bagong chant.
8: Ganun.
5: Saka iyakan yung mga tao. Di ba? Siya nag-iisang bobong gwapo.
8: Compliment ba to?
5: Hindi mo alam. He probably doesn't know if he's being praised or panned.
1: Pero sex. Seriously speaking. Hindi ka naman na bother din sa the fact na yung Senate, they can vote to parang hindi naman change the constitution. Pero parang change yung threshold.
5: This guy.
6: Una, hindi na bago yung constitution. Coming from Amici. Amici restaurant. Coming from an Amici.
1: So two-thirds pa yung
6: two-thirds. Hindi ginagalaw yun.
1: Hindi ginagalaw yung two-thirds.
6: Ang ginagalaw lang ay yung denominator. Ikaw, matematisyan ka. Alam mo, ibig sabihin denominator. Eh, kung to, doctorate sa mathematics.
8: LCD, at least common denominator. Yung mga ganun, di ba?
6: Ako, since elementary, bagsak ako sa mathematics.
1: So, hindi pala pag-usapan kung ano yung denominator ngayon. Kasi hindi pa klaro.
6: Define lang nila. Sino yung mga pwedeng hindi kasama dun sa denominator. Later, pag-uusapan nila, may nagsampala kagad ng hindi pa nga dinedefine kung ano yung ibig sabihin nun.
1: Sa Supreme Court section.
6: Sa Supreme Court.
5: Si VR, Virtual Reality, Vic Rodriguez.
6: Kwan yun.
5: Rowan Leroport.
6: Legal Illuminati.
1: Illuminati. Gano'n si Atty. Topacio yun, yung legal sex appeal.
6: Si Topacio, ang sabi dyan ni Justice Carpio, yan yung isa sa pinakamababa. Sa mga...
8: Akala ko si Marcoleta sinabi.
6: Marcoleta at saka Topacio. Namamalitang siya ng konti, kay Panelo. Na gusto maging Vice President. Si Sara.
8: Pero hihimukin siya ng mga taga Mindanao daw, sabi.
5: Pero si Attorney Topacio, luminary talaga yan.
8: Anong luminary?
5: Luminary! Di ba pag yung gasol sinindihan mo, mag-i-illuminate?
1: Illuminary
5: siya.
1: Wow, very bright.
6: For the second time, in a few minutes, funny ka na naman.
1: The return of the comeback.
5: He's got jokes. Speaking of jokes.
8: Mag-joke na tayo. Sige. Mauna ka kasik.
6: Akala ko, kanina pa tayo nag-joke. Macho din daw si Alan Peter Cayetano. Tulad ni Robin.
5: Macho? Bakit?
6: Sino sabi?
1: Paano man sabi?
6: Si Robin kasi... bad boy. Si Alan mahilig sa boycott.
1: Mahilig sa boycott.
10: We won't participate in voting.
8: Hindi talaga magpa-participate.
5: Okay, hindi magpa-participate.
8: Umalis sila lahat bago magputuhan di ba?
5: But speaking of boycott, nabalitaan niyo ba? Sabi naman ni Senator Ping Lacson, hindi lang boycott ang gusto ni Alan Peter Cayetano. Dahil sa bibig na mismo ni Alan Peter Cayetano nang galing.
6: Ano yun sa bibig niya?
5: Mas malamang daw siya ay Miss Traya.
10: I don't want to have a Miss Traya. Ayoko po na mabasura lahat ng trabaho na ginawa sa trial na to.
11: Nalisa na ako. Boycott mo, Miss Trial!
5: Boycott, we don't know. We don't know.
1: Well, sabi nga ni Kurt Cobain sa Nirvana, what else can I say? Everyone is...
5: Yun, huwag mo na ituloy yan. Para sa mga batang 90s, huwag mo na natin ituloy yan. Huwag mo na ka tayo.
1: Hindi na, hindi na.
11: Uupo! Uupo! Luluhod! Lilipad! At magpaparamdam na lang ang apat na senador kay Camille kahit wala sila sa Senado.
5: Sino?
11: Si Marcoleta. Ayaw na umupo. Bakit? Sa impeachment trial. Ay. Dahil mas komportable daw siya sa wheelchair.
1: Akala ko hindi na makupo.
11: si Jinggoy. Luluhod. Hindi, ipapasadjust mo lang yan. Si Lore. Lilipad.
5: Lilipad na?
11: Kasi pero wala nang problema.
1: Isa.
11: Kasama niya. Si Bato. Si Bato magpaparamdam na lang pag ginalaw na ang baso. Yun yan eh.
12: The senators that are being detained who are not here right now, that is not their choice. And I think it's unfair to call them out that, you know, their crimes are of, you know, plunder and of theft. Because none of those senators have been convicted.
6: Grabe si Camille, no? Minsan lang magsalita.
11: Tapos?
6: Dinepensahan ka agad yung mga potential plunderer. Fugitive.
1: Pero alleged pa lang naman. Potential pa lang naman.
6: Kaya sinabi ko, potential.
1: Potential.
11: Kinukorek ka agad yung katabi mo.
6: Pero, yun. Minsan ka lang magsalita. Di ayos ayusin mo.
5: In fairness.
11: Akala ko kasi Mark yung tahimik eh.
5: Maganda yung accent. Maganda yung accent. In fairness. Ano mo masasabi mo?
6: Ano yun rin ba yun? I
5: actually don't know. Actually don't know.
1: Baka international school.
5: Baka. Baka sa ibang bansa nag-aaral.
11: Chismoso kayo.
1: Si San Pio pa rin daw. Si Sharon Cuneta. Si Camille ay si Sherry Hill.
5: Bakit?
1: Kasi sabi ni Pia, you're nothing but a second-rate trying hard
12: Can we stop it with these attacks on each other?
6: Ulitin mo, ulitin mo.
1: Emotional.
6: Yung pala may passion.
5: May kape yan eh.
6: Ulitin mo. Ano na napanood yan? May passion yan eh.
1: But a second rate trying hard copycat.
5: Yeah. Alam mo, nakausap ko si Ate Shawi eh.
11: Parang kafangfangan.
5: Just to ano, revelation to. First time on 4 alas lang talaga.
1: Dapat sa fan filter yan.
5: Nakausap ko si Ate Shawi. Ang original script pala niyan, you are nothing but a second rate trying hard. Kapi ka.
1: Kapi ka.
5: Kasi di ba binuhusin niya ng kapi? Binuhusin niya ng kapi.
6: This
1: guy.
6: Anong ginawa mo na absent pa rito? Di ba? Sino mga kausap mo na wala ka rito?
5: Sino?
1: Panato niya na kasi Alan. Hindi ka na de-defense. Pero ano daw, umalma si Sen Pia sa sinabi ni Sen Cheese na wala daw umapela sa motion ni Senator Irwin na pag-uusapan ang voting threshold. Dalawa daw silang senador na umalma.
11: Dalawa?
5: Di ba sabi ni Senator Pia, siya lang? Siya lang daw yung...
1: Dalawa sila. Ang sabi nga ni Pia, pwede ba to?
6: Pakornihan to. Episode na to.
12: I asked, tama ba ito na dito to i-discuss? Yun lang, Mr. Presiding Officer, because goes into the heart of... This discussion.
5: At least may cardio siya dyan.
11: Speaking of shows,
1: tama ba to?
11: Speaking of shows, sabi ni Senator Soto, pwede naman daw sumama si Nabato at Loren sa noontime show kapag may time na sila.
5: Noontime show?
11: Anong show? Ibulaga! Siyempre.
13: If Senator Legarda arrives from abroad, she can vote. If Senator De La Rosa decides to appear and takes his oath, he can vote. Di ba? And if the Sandigan Bayan allows our two incarcerated colleagues to attend, they can vote.
11: Yun yung pwede silang
5: bumulaga, ano. Pero sabi ni Senator Amy, nanghihina na siya.
11: Uy, bakit?
5: Hihina na. Dahil madilim na ang Senado sa mga pangyayari. Kaya, ay may solusyon siya.
8: Ano solusyon niya?
5: Ang solusyon, si Loren.
8: Si Loren?
5: Oo. Oh.
8: Bakit?
5: Eh syempre, kung madilim, kailangan ng Senado ng solar energy.
6: Telekompany ka.
5: Aba naman, I took the long route, baby.
6: Pero kung si Pia gusto niyong kamustahin siya.
5: Tama naman.
6: Ano naman ang gusto niyong itanong ni Robin?
8: O nga, ano? Ano kaya? Ano kaya? Ano? Ang gusto natin itanong kay Robin?
5: Ano?
6: Mamimiss niyo ba ako?
8: Ito ang konteksto niyan.
14: Malinaw naman po na baka ito na rin ang huli ko ditong araw eh. Hindi ko na rin alam eh. Ang hearing ko sa Biyernes na. Hindi ko alam kung ano pa susunod. Baka mamiss ko na kayo.
1: Mamimiss ni Sek.
6: Ano yung nakabalot sa leg niya?
5: I actually have, I think it's a
8: Muslim
5: scarf. He wants to show he's proud of his, ano.
8: It's a balaclava.
6: It doesn't look like a scarf.
5: It looks like a boa. What does it look like?
6: Anyway,
5: ayon sa depensa, nagbabala sila ng Od Cotelam.
8: Wow, ang ganda yan. Buti na lang, di si Prof lang nagbasa.
5: Tahasang pag-iingat daw.
1: Od Cotelam.
5: Ito rin ang sinabi ng mga mambabara.
8: Uy, mambabara!
5: Oo.
8: Kanino sinabi?
5: Eh, siyempre, sa mga mangkukuta.
6: Naniniwala ka pala.
15: Mula sa araw na ito, the respondents participation or any participation that the respondent will have in this trial ay may tahasang pag-iingat or with ad cautelam, and that she reserves every right to exhaust all legal remedies available sa ilalim ng ating batas at konstitusyon na may pagtatangi sa esensya ng isang tunay na malayang demokratikong institusyon.
5: Yun.
15: At karapatan.
5: Pero bago lahat, nice ko lang batiin, sana nanonood siya. Ang iniidolo ng lahat ng mga Gen X na si Tetchy Agbayani.
8: Uy!
5: Yun lang. Wala naman akong binarating.
8: Akala ko si Niisa yung sa Shake, Rattle, and Roll.
6: Hindi, may sexy doon yung nahahati katawan.
1: Ating katawan, manananggal na yun.
5: Ito naman mukha nahahati din ang katawan. Kaya lang, ano,
1: legwise.
5: Sige, sige.
6: Pero, di ba, sa school bukol, si Miss Tapia ang bilis.
1: Uy!
5: Saan naman tayo?
1: Kasi patungkol sa pahayag na ng pagkakamali ni John Vic sa asylum application niya.
8: Oo nga, sinabi ka, nag-story ka.
1: Hindi charo dito.
8: Hindi charo dito.
1: Hindi joke yan. Hindi yan joke.
6: Hindi joke. Ba't tumatawa ka?
8: Ituloy mo yung joke niya.
6: Hindi rin charo. Na hindi raw sa langit o sa impyerno ang punta ni Roque. Ayon kay Rimbaud.
8: Hindi.
1: Saan siya po? Hindi sa langit or
5: sa langit?
1: Saan siya?
6: Eh di sa Purgatory. Isa kasi kung parami yung humba.
5: Purgatory. SILG. John Vic Remulla. I was wrong. Ang status niya is in limbo.
8: Limbo.
1: Limbo dance.
5: 9 months since he applied for asylum. So normally, 6 months, malalaman mo kung denied or accepted. In this case, it's either denied or accepted.
8: Yeah.
5: Ayun. Purga nga. Purgatory.
8: Kala ko limbo.
5: Sandali.
8: Limbo rock.
5: Magja-John Vic muna ako.
8: Oh, yeah.
1: Stomach in.
5: Tapos kailangan masisikip yung mga
6: sorry. Double chin in.
5: Masisikip yung mga sorry.
8: Hindi naman namin siya inaapi. Gito. Hindi naman inaapi. Ba't pinagtatawanan mo? Kanina pinagtatanggol mo. Ngayon pinagtatawanan mo.
5: Brother Jackie, I love you.
1: We love you. We love
8: you. Pero dahil sa pagpapanik mo, meron tayong mas mabigat.
1: Mabigat.
5: Mabigat ito.
8: Mas mabigat sa'yo.
5: Ay,
8: na guest natin.
6: Oh, ikaw pinakamabigat dito.
5: Bigat. Grabe na. Sama-sama pa. In term, by the way, this is figurative bigat.
8: Figurative.
5: Figurative bigat.
8: Ang sexy ni Mami. Ay, ma'am. Namamutuloy ako.
1: Ay, namamutuloy.
8: Nabuking mo na. Nabuking mo na. Wala nang sorpresa.
5: Na talagang they are shocked by the body transformation.
8: Wow. Body transformation.
5: And the mind seems to have gotten sharp.
8: Whoa!
5: Mamamaya ba yan o magagap muna tayo?
8: Magagap muna tayo.
5: Magagap muna.
8: Si Tetsi Abayani ba yan o si Irma Allegri pa
5: yan? Ay, Irma Allegri.
8: Hindi, ikaw siya pa yun. Ah, hati ngayon ka.
5: Baka si Asinit Brio.
8: Yan po sa magkabalik ng...

0: sa bawat isyu ng bansa. Mahalaga na may say ka. Tara, pag-usapan natin kung anong take mo.
1: Ano? Sama na kaya natin sa kulitan natin.
0: Kasama si Maan Makapagal, Miss Dieters at Sandro Ochona.
1: Siyempre, siyempre, siyempre.
0: Anong take mo? Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta, DZMM Teleradio at PRTV Manila Channel 31.
2: May nagbago, may arte, may budget.

0: papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up.
1: Light glow up with a white rose papaya.
0: White rose papaya. Kutis sulit ang glow up.
2: ECS. Narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak.
3: Dahil hindi tumitigil ang balita,
2: umakyat sa anim ang bilang.
3: Ang mga kaganapan saan mang sulok ng bansa, ipabalita agad-agad sa PRTV Newsbreak.
2: Ako po si Naomi Timosyo
3: sa PRTV Manila Channel 31.
4: May nagbago, may arte, may budget. Akala niyo

0: Ayan. Oh, nagbabalik na naman ang Quattro Alas. Siyempre, nagbabalik din ang ating na-miss na alas dito na si Alan Herman, okay. Di ba?
1: Natuwa ka ba? Sino naka-miss?
2: Wala yata naka-miss. Unless you took shots at me and you missed. Di ba? Pero I come bearing gifts, mahala.
0: Uy, bearing gifts?
2: I come bearing gifts.
0: Uy, may pasalubong ka.
2: Upon my return, meron akong kasabay na guest.
0: Uy, uy!
2: Na magiging panauhin natin ngayong araw na to.
0: Pandadal yan, no?
2: At Alaskadora. Pag narinig din yung word na Larga!
0: Hoy!
2: Larga! Ang ibig sabihin yan, forward. Despite all obstacles, despite all difficulties, larga!
0: Larga!
2: Forward! Despite the challenges, di ba? Towards progress, towards justice, towards accountability. At ang kumakatawan niyan ay ang ating susunod na guest. Ang kinatawan, Second District of Batangas. Walang iba kundi si Congresswoman Jinky Luistro!
0: Yuhuu!
2: Welcome to
3: Quattro Alas. Walang kaulas.
0: Na-LSS ka.
2: Are you stressed?
3: In fact, nakapula ako to protect myself from all the bad vibes.
1: But I must say that
3: I'm happy because finally, natuloy yung guesting ko dito sa
2: Quattro
3: Alas. Kasi I understand ito ay advent pa yata ng quadcom. Di ba, Michael? Actually, it's been my intention to join this program kasi ako'y aliw na aliw sa inyo. But while I was watching you kanina, I thought of one thing. Gusto ko kayong tanungin.
2: Yes, Chair.
3: May retainer ba kayo?
2: Notary public sa ilalim.
0: Wala man nga kaming briefcase.
3: Parang suking-suki kayo, hindi lang sa sub-judici. Pati libel, suking-suki.
2: Sa MTRCB.
3: Yeah, tama yun. Kanina pa niya pinapakita yung MTRCB. But anyway, congratulations to you guys. Because talagang very successful itong program na ito. No? Kitang-kita natin yung twist.
0: Yeah.
3: Na funny tayo. Tapos naiintindihan tayo ng mga tao. And then we bring out the national issues.
0: Yo!
3: Baka epekto to ng impeachment.
0: Bakit stress? Nakaka-stress ba?
3: So, sa mga gustong mag-slim down, tulungan niyo kami.
0: Sumama
3: kayo sa impeachment, no?
1: Eh, but si Alan, di lumili.
2: Oh, wala naman tayong kinalaman dyan. I'm just a passive observer looking at events of the day. Yun lang.
0: Tol, meron na tayong bagong set kumukulog sa tignan mo, sa skyline.
1: Tumakan ang kidla.
0: So far, very positive again from our 6,200 live viewers. Sabi ni Kong Jinky, ingat po sa sub-judice. So.
2: Sub-judice. Ginawa mo naman sub-judice.
0: Ang bilo. Parang sa sub-judice.
1: May doctorate po yan. May doctorate yan.
3: Dapat sila muna yung mag-ingat, di ba?
0: Sabi,
3: please do not raise sub-judice questions, so I will not be forced to enact sub-judice.
0: Yahoo Attorney Jinky. 30K na yan agad, Kong. 30K viewers.
3: Akala ko yung fine sa
0: Sabi, wow, idol Kong Jinky.
3: Siyempre, ayoko naman sumunod dun sa dalawang kasama ko. Sa pati natin. Shout out tayo kay Kong Terry Ridon.
1: Ibigan ko yan.
3: Ang ating matini idol naman, si Attorney Jay Tolosa.
0: Yeah, Jay!

0: Paling sulit ang glow up.
1: ECS. May nagbago.
0: May arte. May budget.

0: sino ang pinakapogi sa 4 alas? The survey says...
1: Magkakaiba ng personality.
2: Dino David!
3: Kabalik ang 4 alas. Una nating titingnan sa The Survey Says.
4: Ang ano?
3: Nasa na?
4: Bintana yan.
3: Bintana yan. The Survey Says. Okay, this is a hypothetical survey conducted by Okta Research noong July with 1,200 respondents nationwide face-to-face. So, hypothetical because yung mga tandem dito, hindi naman natin alam kung sila yung magiging tandem. In fact, we have VP Sara and Senator Robin ahead 48 against former VP and Mayor Lenny and Senator Bam. May mga nagsasabi, panalo na yan. Not necessarily. Firstly, may undecided pang 16. Tsaka, if we're looking at the trend, actually, this is getting much closer. Uh-huh. And kung in fact, kung iba yung katandem ni VP Lenny, mas dikit pa nga sa ibang mga tandem.
5: Ah, talaga?
3: Actually, yeah, so, kung kanyang si,
6: that would be my first comment.
3: If it's Lenny Raffy, based on the surveys, mas dikit yung laban. Kaya may mga narinig kasi ako na mga may mga nagpo-proclaim na ng victory for 2020.
5: Okay.
3: As a data scientist naman, ako objective. And ang nakikita ko is it can be very competitive. At yung mga minsan yung mga early frontrunners, not necessarily sila yung nare-retain yung kanilang numbers all the way to election time. So yan.
6: Still very dynamic.
3: Still very dynamic.
5: Kasi hindi pa nagde-deklara itong dalawa na sa kalawang.
3: Isa pa lang nagde-deklara. So, too early to tell, but right now, what we can say is it's going to be quite competitive.
6: Mukha nga.
5: Quite. May 16.
3: Sa susunod na survey, ito naman, papakita natin, ayan. Conducted September 10 to 14 by Tang Here. This is a senatorial preferential pre-election survey. Hypothetical din to kasi yung mga names dito not necessarily tatakbing iba or baka may mga tumakbo na wala dito sa lista.
6: Malaki yung sample size, ha?
3: Malaki. 2,400.
6: Malaki yan.
3: And leading so far sa senatorial hypothetical survey, si Senator Raffy Tufo.
6: Re-electionist.
3: And number two, si former Senator Grace Poe, surprisingly.
5: Shout out. Surprisingly?
3: Because higher siya compared sa mga nakikinig. Slightly higher. I think sa mga surveys, she figures mga top five.
6: Namimiss siya ng mga tao.
3: Also figures top five. Pati si Senator Robin Padilla. Sa iba, number one si Senator Robin dito, number three. May dalawang Duterte dito.
5: Yung magkapatid.
3: Kapatid. Baste and Paolo.
6: They're statistically tied.
3: In some surveys, they're slightly lower, but I think right now they're figuring somewhere in the top eight. Yung dalawa, maybe isa sa kanila. Senator Manny Pacquiao.
5: Si Manny.
3: Looking to make a comeback.
5: May nag-push kay Manny na maging VP daw.
6: Tama ba yun?
3: Well, hindi ako yung mga nagbibigay ng mga blind item. But so far, sa mga pre-election surveys, nag-figure in si Senator, former Senator Manny Pacquiao sa top 12 or so. Also si Ben Tufo.
6: Yun.
3: Could be there. Si Senator Cheese. Also medyo consistent sa mga other surveys figuring somewhere in the lower part of the top 12.
6: And then, 2 minutes. You may proceed.
3: And then si Senator Alan Peter Cayetano. Still there?
5: Still there.
3: Secretary Sonny Angara, competitive.
5: Wow, chill joke, no?
3: A little surprising, but this is actually something na nakikita ko rin sa ibang surveys na parang pumapasok na sa top 12.
6: Kasamahan ni Kong Jinggi sa prosecution
3: team. Kong Chael Jong. Senator Lauren Legarda, a little lower than I expected, but still in the top
5: 12. High siya, nasa ibang basa.
3: Next page, please. Ayan. Si former Senator Nancy Binay, Rex Gatchalian, newcomer.
6: Yes.
5: Let me be the one.
3: A little higher.
5: Si Jimmy naman, baka daw maging vice president din. May nagpupush sa kanya.
6: Let him be the one.
3: Abby Binay, Ben-Hur Abalos, Tol Tolentino, former Senator Joy Belmonte.
5: Mayor Joy
3: Belmonte. Mark Villar, lower than he previously ran. Mike Defensor, yung tropa ni Maki. Si Richard Mata, JV Ejercito, Zia.
5: Si Kong
3: Zia. So, ayan yung hypothetical senatorial survey. Again, too early do tell, pero we're seeing some patterns, some things na expected, may mga surprises.
5: Yan.
3: Okay. So back to you, Michael.
5: Okay, back to you talaga. Back to you.
3: Back to you.
6: We're literally 3 feet away from each other.
5: You go back to your seat.
3: Back to my seat.
2: Doc.
5: Yeah, yeah. May tanong siya. Sige ka.
2: Kung i-deconstruct mo lang kaunti.
5: Yeah, yeah. No?
6: Deconstruct.
2: Kung kasi, di ba? Ito ba yan? Aided? No? Ikalawa? Ay, anong ba kaibahan yan? At saka, parang at this point, na 2 years pa, ano yung pwede magbago?
3: Well, yung regarding aided or unaided, this is definitely aided. Pag unaided kasi, top of mind, isn't iba-iba yung mga binibigyan
6: sa gotes. Yeah.
3: Some of them will even say si PBBM, yung gusto nilang president. But, you know, may mga limitations.
6: So, para lang po sa
5: plain
6: language.
5: Oh, anong aided?
6: Unaided yan. Is a fill-out survey. Lang ko siya, ikaw masusulat ng pangalan.
5: Yun.
6: Ang aided is a tick. Is a tick survey.
4: May mga, the names are provided.
2: Yes. Pangalan na.
6: Ikaw lang yung bibili. Layman's explanation.
5: Thank you, Mr. Alan Herman.
6: Of course.
3: Yes.
6: Of course.
3: Plus, naka-tandem sila. So, parang ang choice mo is ano, package deal. So, Lenny Bam or Sarah Robin.
6: Para hindi ka po sulat Lenny Lamas, halimbawa.
3: Yes. Or di even pwede yung cross, ano, kunyari, gusto nila si Bam as VP pero si Sarah as president. Hindi pwede yung ganon.
5: So, kayo na po bili nun, ibig sabihin.
3: Yes, it's hypothetical. Pero, yes.
5: May sinasabi ka kanina, yung kaninang tandem na nilagay
2: ko hindi sa kanila yan.
5: Hindi ba sa kanila?
2: Hindi sa kanila.
6: Yung sa senatorial, hindi kanila. Octa, yung presidential.
5: Hindi, sa presidential ka. Yung sinabi mo kayo na, hindi lang yung tambalang Lenny, bam, may mas mataas pa. Sino yun, sinasabi mo?
3: It's, actually, na-release naman yun a few weeks ago.
5: So, Lenny and ano?
3: Raffy Tulfo.
5: Ah, Lenny and Raffy.
2: Kaya linawin natin, itong nilabas nila, ay may nilabas din silang similar na tandem na ganyan late last year.
5: Okay. Yes.
2: Late last year, yung Lenny,
3: Raffy,
2: Bam, at saka Sarah Robin, ay yung lamang niyan ay 25 points.
5: Yun, oh.
2: Wow. Ngayon, 12 points na lang.
5: Ah.
2: So, sila, pero yung lumabas na yon dahil commissioned, embargoed siya. So, okay. Hindi siya naging public. Ngayon lang natin ginagawang public. Kahit hindi, kahit wala tayo,
3: Dinilig na siya yung public.
2: Ang sinasabi lang natin, malaki yung pinagbago. Pero, yung isa pang variable dito, kung iba ang tandem, halimbawa, Lenny Tulfo, at saka Sarah Aimee, lamang yung Lenny Tulfo.
3: Lamang ako.
4: Si Tulfo ba yun?
3: Si Raffy Tulfo.
2: Well, pero ang Tulfo kasi isa brand din.
3: Isa brand.
2: Yun yung mahalaga sa kanila. At panghuli kasi, ang usapin dito rin kasi ay nakalimutan ko lang.
5: Yeah.
2: Yeah, ibig sabihin yung
5: undecided. Ganun ako.
2: Hindi. Titingnan din natin dito kasi ay blanco lang.
6: No, pero yung trend masasabi. Ang masasabi ko lang, paano pag naging tandem si Lenny at si Jimmy Bondo?
5: Iyon.
6: Ano ang magiging campaign cry nila?
5: Lenny be the one.
4: Na nagbibigay ng ibang option para sa ating mga
6: kababayan.
5: Kanina may binanggit ka na, you're hoping na tumakbo si Lenny. So, sinong hino-hope mo na katandem niya?
4: Uy, wala. Sabi ko lang, possibility.
5: So, ano mas maganda?
3: You're putting words.
4: Ano talaga, pag nagtatanong ka, napapatay
3: ako. Hindi naman niya sinabi na
2: you're so
4: big.
5: Kasi tinanong mo kayo, sinong Tulfo eh. So,
4: Because I'm seeing so many surveys, no? Merong si Raffy yung nakalagay, merong si Irwin.
3: Yes.
4: Pero parang mas mataas yata yung kay Irwin kesa kay Raffy.
3: In some survey firms. Pero mostly si Senator Raffy yung mas, parang mas na-recognize ng mga kababayan.
5: Hindi, kasi si Raffy yata, ma'am, continuously, lagi yung consistency sinasabi, hindi siya tatakbo. Kasi
3: pinapatay
5: niya. More to lose siya, ibig sabihin. Kasi wala siyang babalikan. Well, si Erwin may babalikan. Parang ganun po yung sinasabi.
2: Ay, patalo si Erwin, senator pa rin siya.
5: Correct.
3: Dito sa comments, gusto nila.
5: Ikaw, ma'am, yung babalikan.
3: Gusto
5: mo bang mag isa pang termino, 'di ba? Ano ba, mayroon pa isa, wala na.
4: Saan ba tayo babalik?
5: Oh, yan. Yeah. Or pupunta ka na ng Senado.
6: San ba, ma'am?
5: Senado na.
6: San ba, ma'am?
4: Walang kakala.
5: Ilang million
4: signature ba? But of course, I'm happy, ha? Kasi, ano ba yan? Kasi nakita ko doon si Chell. Kong Chell at saka si Kong Zia. They're part of the prosecution team and I'm happy to see their names, no? Ibig sabihin, nare-recognize ang mga efforts ng taga-prosecution team, no?
6: Pero sino ang magandang iboto sa Senado na taga-Bindanao?
5: Yan. Sige.
6: Zia na.
2: Zia na. Ipaparamdam yung PR.
6: Yan lang naman ang masasabi ko.
4: I think that Filipinos need to be very wise this time.
6: Absolutely.
2: Yes, because the 2028 election, hindi yan katulad ng election last year. Ito ay isang presidential election.
5: Yan.
2: At nangyayari yan sa gitna ng napakalaking problema ng ating bansa.
6: It's an existential election.
2: Kaya this will be one, if not the most defining election in modern Philippine history.
5: Absolutely.
4: Ano ba yung maipapayo nyo? Parang nabaligtad ako yata.
5: Sige, mas maganda yan.
4: Ano bang maipapayo nyo sa ating mga beloved countrymen? Sa pagpili ng mga susunod na lingkod bayan ngayong darating na next presidential
6: isa-isa
4: election.
6: Isa-isa
5: pa to. Hintayin na natin yan sa Bardagulan Secretary Yama.
0: Tara na, mga mema! Heto na ang Bardagulan!
7: Bawalang takot, dapat todo prangka.
5: Check.
2: In a very rare decision, rare moment, naglabas ang Supreme Court ng ano bang tawag doon, no? Hindi ko alam.
6: Hindi nakapag-double yung resolution.
2: Hindi ko kasi alam kung resolution yun eh. Basta naglabas ang Supreme Court ng position, decision, whatever that is, urging Congress na maglabas ng isang anti-dynasty bill na magiging dapat batas.
5: Mm-hmm.
2: First time yan in 39 years.
5: Yes.
2: No, parang sinasabi nila, grave abuse of discretion na hanggang ngayon, wala pa
5: tama.
2: Na anti-dynasty bill. Ang linaw-linaw naman sa ating konstitusyon.
5: Correct. Tama.
2: At nakalagay yan sa konstitusyon dahil tinatanggap ng framers ng ating konstitusyon na isa sa mga pangunahing problema ng ating bansa, political, economic, cultural,
5: yan
2: ay yung mga dynasty.
5: Dynasties.
2: Kaya nakalagay yan sa ating fundamental law.
5: Yes. Tama.
2: Pero, for 39 years, wala pa rin batas. No? Kaya, in a way, sinasabi ng Supreme Court,
5: oy,
2: mahiya naman.
5: Yo.
2: No, kaya tingin ko in the next few years ang usapin dito ay hindi lamang harapin yung mga problema ng ating lipunan, hindi lamang mag-elect ng mga tao
5: yun
2: na bibigyan ng solusyon yung lipunan na yan. O hindi, ayusin talaga yung balangkas ng ating lipunan. Yeah. Balangkas, ha?
5: Balangkas.
2: Systemic. Systemic. Hindi lamang tao.
4: Yeah. Malalim yan.
2: Kaya mahalaga itong next 2 years na yan.
5: Mm-hmm.
2: No? Na matuloy man o hindi, yung tinutulak nila Justice Carpio na People's Initiative para dyan sa anti-dynasty na yan. Kung hindi mismo sa pagpili ng mga tao, in the next 2 years, maiksi yan, that will be a decisive moment para sa atin.
5: Yeah.
2: Na pumili ng mga elected officials na hindi nanggagaling sa mga dynasties. No? Yan yung mahalaga. Kaya, again, 2028 will be that decisive defining moment sa ating kasaysayan. No?
5: Agree.
2: Habang nakikipaglaban tayong harapin yung mga problema na yan, impeachment, ICC, Truth Commission, West Philippine Sea, ay dapat isang overarching sentiment dyan ay meron namang mas magagaling na
5: mga
2: hindi bahagi ng mga dynasty.
6: Baka kasama na natin siya ngayon.
5: Yan.
2: Kaya naman yung ating pagpilian.
5: Yan. Sabi mo hindi konektado. Konektado yung sinasabi mo sa tanong ni Ma'am Jinky na ano ang dapat piliin ng mga Pilipino sa darating na eleksyon.
6: Yeah, tama naman.
4: Tama. So, kaya balikan natin yung tanong.
5: Yeah.
4: Oh. Ako naman yung interviewer.
5: Sige. Diba? Okay,
4: isa lang.
5: Yan.
4: Kumbaga, one statement lang.
5: Yeah.
6: Ako nauna.
4: O, ikaw.
6: Na yan. Let's go down the table. Ako unahin ko, treat it like a job interview.
5: Okay.
6: That's it. Choose your politicians the way you would choose an employee.
5: Mm-hmm.
6: May good moral character, may competence, basics. Mm. Treat it like a job interview. Yun
5: ako,
6: lang po.
5: Ako, kung ikaw job interview, I'll treat it as a father.
6: Yan!
5: Ah, kasi your children?
6: Hindi.
5: Hindi sa children. Kaboboto ko, iniisip ko yung anak ko. Mga anak ko.
4: Tama.
5: Ng mga anak ko.
6: Tama. Yun
5: ang
6: ganda.
4: Lalalim na sagot. Oh. Ang tanong po natin ay ano hong maipapayo ninyo sa mga Pilipinas Pino sa pagpili ng mga susunod
5: yan
4: na lingkod bayan yan sa 2022.
2: Yung hindi malilink sa massive corruption. Hindi malilink sa state violence. Crimes against humanity.
5: Naubos na.
2: At yung hindi taksil sa ating bansa. Hindi mga chinado. Hindi mga makapili. Hindi mga walang hiya.
4: Binanatan lahat.
5: Wala na tira eh.
6: From you though.
8: Wala na natira sa akin eh. So, pero yung sabi nga ng iba, yun nga, yung mga, pag-aralan natin, yung mga kandidata natin, tingnan natin yung mga, yung history nila, yung performance nila,
5: statistics,
8: yung ano nila, yung background nila.
5: Yeah.
8: Kung meron silang mga corruptions, minsan kahit allegations lang sa ibang bansa, ano na yun eh. Parang naka...
6: That is enough.
8: Oh, that's enough. Mm. Pero dito, yung mga meron talagang serious allegations ng corruption, eh tanggalan na natin sa balot. Eh.
5: Yeah.
6: That is enough.
5: Yan na po ang tanong ni Kong Jinky sa programang Usapang Likaw. Jinky Luis.
4: At siguro, tagdagan natin.
5: Yeah, sige, go na.
4: Tagdagan natin, In general, dapat unang iisipin ay ang kapakanan ng taong bayan.
5: Yeah. Naman.
8: Dapat may puso.
4: Merong tawag dyan eh. Selfless ba?
5: Yo!
4: Baka naman sobra masyado yung selfless.
6: Medyo.
5: Hindi selfish.
4: But at least reasonably, talagang ang nasa priority dapat ng isang lingkod bayan.
6: Servant leadership.
4: Kapakanan ng mga tao.
5: Yes.
4: Diba?
6: Servant leadership.
2: Higher purpose.
5: Ang tanong ko, ikaw na ba to?
6: Si Luis Pro.
5: Yeah.
6: Easy.
4: That's how I explain to my constituents the significance of impeachment trial.
5: Correct.
4: Kasi palagi kong sinasabi sa kanila, hindi po namumuliti ka ang inyong congresswoman doon sa impeachment court. We are simply standing for the Constitution.
5: Boom!
4: Standing for accountability mechanism.
5: Boom!
4: And standing for the best interest of the Filipino people. No? Tayo. Tayo ang mukha ng henerasyon na ito. And let us acknowledge, utang natin sa ating mga anak, sa ating mga apo, at sa mga darating pang henerasyon to make sure na pagdating ng time nila, may aabutan silang bansa na pinamumunuan ng mga leader na unang iniisip ay ang kapakanan ng taong bayan.
2: Yeah. Kung may magbakit tayong membro dito.
5: Oh my!
2: Ha? Quatro alas ha.
5: Matigat siyang, pero ang gaan niyang bitbitin.
6: Yes.
5: Yun eh. Kung ang whole ba, kalahati ba, o two-thirds. Yan po ang pag-usapan naman sa ating Hormon Go!
6: I love the segue.
0: Walang putol, walang budol, Alan Herman sa Hormon Go! Hormon Go!
6: Mga alas-kadora, kita nyo ba, nagpaahit ako nung isang araw. Okay, Jacob, yung regular na barbero ko sa Laser Works. Nasa hot towel na ako, may shaving cream na sa mukha nang mapunta ang usapan namin sa impeachment trial. Sabi niya, boss, yung mga customer bago ikaw, puro yun ang pinag-uusapan, yung two-thirds requirement. So, na-intriga ako. Sabi ko, Jacob, ano sa tingin mo? Sabi niya, boss, sa totoo lang, real talk, wala akong naiintindihan. Sabi niya, hindi niya gets yung mga Latin na salita. Hindi niya gets yung mga legal technicalities. At lalong hindi niya gets itong usapan tungkol sa denominators at fractions. Medyo hindi tayo magaling sa math eh. Sabi niya, lalo na kapag fractions. Ako naman, medyo na ano ko doon, na-intriga. Sabi ko, so ano na-pick up mo sa hearings? Simple lang, boss. Sabi ni Jacob, yung barbero ko. Halimbawa, may beauty pageant, Miss Philippines, may judge. Pero itong judge na to, ni minsan, hindi umattend ng pageant.
2: Ala.
6: Oh. Hindi nakita ang swimsuit. Hmm. Hindi nakita ang talent portion. Uy. Hindi nakita ang Q&A. Hmm. Hindi nakita ang runway. Hmm. Kahit mukha ng mga contestants, hindi na nasilip. Hmm. Tapos biglang sa coronation night, pinayagan siyang bumoto kasama ng mga kapwa niyang judges. Boss, may sense ba yun?
2: May sense ba yun?
6: Napatungo ako. Muntik tuloy akong masugatan. Uh-huh. Ina-height niya ako eh. Hmm. Pero hindi pa tapos si Jacob. Di ba boss, usong-usong ngayon yung mga food vlogger na gumagawa ng review? Hmm. Isipin mo, may gumawa ng buong restaurant review. Maganda ang ambiance, okay ang service. Medyo maalat yung manok, pero panalo ang dessert. Ganon. Yung pala, ni minsan, hindi siya pumasok sa restaurant at never natikman ang pagkain doon.
5: Ano ba yun? Oh.
6: Restaurant review ba yun?
2: Hmm. Ano yun?
6: At doon ko naisip, ah, medyo nagigets ko na kung saan pupunta to. Pero may huling hirit pa si Jacob. Meron pa, humirit pa. Ito naman, boss. Mm. Sinasabi nila, kailangan lang daw sundin ang batas ayon sa literal na salita.
5: Yun.
6: Imagine kung nagkaroon ng sunog sa loob ng Senado. Oh. O nagkabarilan. Mm. Lahat nagkagulo. Lahat naghanap ng labasan. Mm. Tapos may pinto.
5: Ang atak yan, oh.
6: Ang nakasulat sa pinto, authorized personnel only.
5: Yan, ako. Nga pa.
6: May mga bisitang tumakbo papunta doon para makaligtas. Dapat ba silang pigilan? Yeah. Sorry, bawal. Authorized personnel only. Literal. May rule. Eh, may rule nga. Pero di ba dapat intindihin natin kung bakit ginawa yung rule na yan? Basically, ang pinopoint out niya ay may mga salita ang rule. Pero may dahilan kung bakit ginawa yung rule na yan. Mm. At minsan, kapag pinilit mong sundin ang mga salita ng hiwalay sa sitwasyon kung saan dapat

0: Pero dapat
1: Herman Cut.
0: Dapat si Jacob hindi ka inahitan ng balbas. Dahil tinatakpan like, tinatakpan ng balbas daw yung iyong sex.
2: Pangalan ng
3: Brother Jacob, buhay ka.
4: Ang babait niya pala, no?
1: Di ba, ma'am?
5: Ito, ano kailangan intindihin sa final natin, ano, ma'am? Anong kailangan intindihin ng ating mga kababayan kapag nanonood ng impeachment at sa resulta ng impeachment, gaano ka ba kahalaga? Ano bang kahalagaan nito sa bawat Pilipino po?
4: Well, if our leaders are accountable,
5: yan.
4: Siguro wala tayong problema sa poverty.
5: Yan.
4: Siguro wala tayong problema sa corruption.
5: Uy.
4: Siguro wala tayong problema sa flood control.
5: Mm-hmm.
4: As sabi sa Constitution, public of office is a public trust.
5: Oh.
4: Public officials must be accountable to the people at all times.
5: Yun.
2: Hindi lang paminsan-minsan.
4: Ang dami kasi nagko-comment, bakit inuuna pa ang impeachment?
5: Mm-hmm.
4: Impeachment defines the kind of life that Filipinos have.
5: Sir, pakinggan na.
4: Kung maayos ang ating mga leader,
5: yan.
4: At kung itong impeachment na ito ay talagang sinusunod,
5: mm-hmm,
4: ng ating pamahalaan to make public officials accountable, siguro public officials will learn to put the interest of the Filipino people on top of all his concerns.
5: Masarap ang ganun, man.
3: Ayun. Kami naman po dito, Kong Jinky, meron din kaming panata.
5: Uh-huh.
3: At yan ang panata sa katotohanan. Kayo po ba, Chair Jinky, naniniwala kayo that all foundational things must be based on truth.
4: That is
3: truth.
4: Correct.
0: That alang is accountability.
3: At dapat dahil dyan,
5: kailangan ninyong pumirma sa aming board ng panata dahil mamamanata ka sa katotohanan kasama ng iba pang non-riyan na sinasabi niyong serbisyo publiko pero namamanata sa katotohanan.
4: Parang kilala ko yung mga nakapermit.
5: Pangalan yung good company.
3: Pangalan na Kong Jinky ng pirma. At para ma-witness
4: name only?
3: Yes, name only, ma'am.
5: Huwag
3: kayo ano, huwag yung signature. Baka maano tayo.
4: Lalagyan ko siya ng heart.
5: Oh! Yeah!
3: As witnessed by our 10,000
5: viewers! 10,000 na! Ayan po, syempre, feeling ko may part 2 si Kong Jinky dito sa atin.
3: Kaya palagay ko, nagkulang tayo.
4: Parang mas gusto ko kasi ako yung nagtatanong.
5: Diyo!
0: Yari tayo.
5: Bibigyan ka namin ang pagkakataon sa susunod mong pagbabalik ito. Mga persabot, sa ngayon, mga kababayan, maraming salamat sa pagsama sa amin sa halos 2 oras na makabuluhang talakayan.
3: Sa bawat issue, may iba't ibang angulo.
5: At sa bawat storya, may iba't ibang kwento.
4: Himayin natin ang bawat sulok at bawat kanto.
0: Mula sa iba't ibang perspektibo na madaling maintindihan ng publiko.
5: Dito lang po sa Kwarto Alas!

0: maunang dagko ang inyong mga tiyan. Kay inyo ramang kaonon ang inyong mga saad. Mauna ni! Vibes, the vibes, kasama
1: sa oras na ito mga ka-vibes, alas 3 sa isna sa kahaponon.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. AC-

alas 3:11 na sa kahaponon. Kamo na minaw sa inyo ang paborito nga sasyonan sa radio. Sa dial sa inyo ang mga radio 93.1 FMR. Favorite music radio Cebu ka vibes maona ni. Welcome na sa atong programa mga ka vibes. Alas 3 hangtod alas 5:45. Programang Proud Pinoy, programang ginapokus na to ang mga Pinoy nga mga sunata, no? Mga OPM songs, mga beach rock, OPM alternative, OPM love song, basta kay made in Pinoy nga mga kanta, ha? Programang buntag na vibes. Programang tambay na vibes. Buntag na vibes kay pag mata pa man ni Christine. Wa na mo kuyog dire. Tambay ta vibes mga ka vibes kung diin. Akong balikon. Tanan na itong mga playlist is made in Pinoy. Be proud ha, proud tang Pinoy ta. Og syempre adlaw karon nga Sabado pitsa 26 sa buwan sa Septyembre. Tuig 2026 mga ka-vibes. Adlaw ganing Sabado, OPM Rock dayon. OPM Alternative, Beast Rock o guban pa. O ga, syempre no. Kaniya to programa po mga ka-vibes is ato po nag-dedicate sa tanan mga ka-vibes na to diha nga mga mahiligon, mohimo o kaugalingong kanta. Naay kaugalingong kanta? Naay kaugalingong komposisyon? O niya, syempre, kung ganahan mo nga ato anang ipatukar live on air dire, pwede po ninyo i-promote. Pwede po ninyong i... i-perform live on air. Pwede ra gyud na mga ka-vibes, ha? O, syempre, kung adlaw, ha? Naana po tayo guest. So, atangin na ninyo kung kinsa itong guest artist karong hapuna or karong adlaw mga ka-vibes. Last time, ni-guest na nato si Jomark. Jomark Project. Og si Keith Umine. Oo, mauna ito mga na-guest na diri, no? Og syempre, sa mga interesado, mga gusto niya mo guest diri sa tuwa. Ayaw mo kaulaw, i-reach out lang ato ang Facebook page. Oo, 93.1 FMR Cebu. Jomark Usabel Project ang atong pinaka first nga ni kwan diri ni guest na to. O niya ang ikaduha kadto si Keith Umine. Oo, mauna inyuhang panahon mga ka-vibes nga mo shine. Oo, atong palanugon ang inyo mga manindot nga mga kanta. Labi na inyuhang ginakaugaliyon hinimo. Oo, ayaw mo kaulaw. I-share na din sa tuwang programa. Programang Tambay Ta Vibes. Alas 3:14 na. Siyempre, ikaw ba niyong ubos ang alagad sa kahanginan? Wanig ay laing lamioin. Nga nagkaras-karas ang tuton line. Medyo pagaw, pero importante, lami lang kita po. This is your DJ mga ka-vibe. DJ's Bracket. A.K.A. Nior. I'm certified. Kano? Oga, unya tatod kaub ato po di kauban. Ato na kauban last Saturday. Kay bawo ko murag nagpanikad nang ba ani nga mo istorya. Awa di ay. Oh, nakakorab na ka varsity murag bin na siya sa kuan no. Pero dili na to siya pakita sa kuan sa live. Eh para kuan, para exciting. Ha ha ha. Alright mga ka-vibes, sala sige. Volumen yung radio kung namin mga request ng mga kanta. O kinahalan mga Pinoy made ng kanta ha. E-text lang sa 0995-472-0802.

0: Kabibes.
1: Uy, kalami ba og playlist sa 93.1 FM Radio Cebu? Mauna ni.

0: At ang oras mga kabas, alas 3:30 na. O pamog, hapon na minaw sa programang Tambay Tabals.
1: Mara di ay na, ha? Anaon na di ay, ha? Anaon ra? Oh, ina na dungog, ang atuang partner na pod karoin. Naginahinayang gini nato sa ugwa, no? Sa mga nato, gihinahinay o matuto. Kisa gani pangalan na ito? Oh, Misteryosang. Kisa, Misteryosang kong kasi Misteryosang DJ. Alo, oy! So, Misteryosang. Kisa gani pangalan na ito? Si Misteryosang DJ. Kung diin, ang Misteryosang DJ na ito kay?
0: Kay?
1: Single. Oh, single, no? Tinood ba?
0: Tinood.
1: Or nagbalik na mo?
0: Wala.
1: Wala? Onya. Sige, kunin sila. Ikunin mo ang kaugalingon. Describe.
0: I-describe.
1: Ang atong misteryosang DJ karon mga ka-vibes kay?
0: Kay Lamion.
1: Uy, Lamion po di ay. Ako na paakura.
0: Nanundog ako.
1: Nanundog. Ano sa pamayan?
0: Ambot lang. Wala lang.
1: Imong edad.
0: Ako yung edad kay Koana. 31.
1: 31 de ka? Ingon ka, kuhan ka,
0: 19.555.
1: Pwede, sad. Pwede na di ay?
0: Pwede.
1: Alright mga kababs, kauban na po nato karon, no? Wailain na to ang Misteryosang DJ karon. Ang iyang kuhan karon is si Misteryosang DJ. Ay. Kung din, ang inyohar madungog, kaya ang iyahar ang tingog.
0: Tingog nga.
1: Oo, parang imong konsensya, mara imong madunggay. Misteryosang DJ.
0: Yes,
1: DJ. Kung na ay mga request ang ato ang mga kawives nga naminaw karon, asa man sila mo text? karon sa. Asa gani sila mo text kung nasa mga request or mga greetings?
0: So, text lang mo sa 0995-4720-802.
1: Usba?
0: 0995-472-0802.
1: Alright! Oras na ito mga kababs, alas 3!

0: Oras na ito mga ka-vibes, alas 4:01 na sa kahaponoin. And you're still tuning in sa programang Tambay to Vibes. Kung diin, ako ganyang balik-balikon ha, kung diin. Kaninga programa ha, proudly Pinoy ragyan ni ha. Mga made in Pinoy ragyan nga mga kanta, nga to ang mga sunata karong programa ha mga ka-vibes. O syempre atangin ninyo karong taon-taon ha, niabot na nga to ang guest artist karon. Ay! Tulog ba yan sa kabuok, no? O niya, o mahimamati na to onyang taod-taod. At tangin ninyo sa atong live, ha? Sa 93.1 FMR Cebu nga Facebook page. Makita ninyo on sa ilang may tsura. Grabe, prabe, kapangaambungan. Imbes nga ako'y pinakamaguwang ng edad, diri ako'y pinakamanghod. Ug height. Kinilang gihapon. Inyong ubos nga lagad sa kahanginan, one energy line kami on.
1: Good morning, ka-vibes.
0: O nga rin, good morning, mga kadiha, kwe. This is your DJ, mga ka-vibes. A DJ sa Rocket Gun na to, aka in your...
1: Lumio.
0: Ano? May lain pa. Pagaw-pagaw to, no? Pero importante, lami lang gihapon. O siyempre, speaking...

mga blame, papaminawa na to ang unsay kantahon ka aning atong guest di guest artist no karong hapuna no. Sigurado pud ko mga lamion po ning ilahang kanta. So atangin na ni mga kababs ato na introduce onyang taod-taod. And of course, kung naman mga request nga mga kanta niya, ipadangat lang sa 09954720802. Alas 4:03 sa kahaponon. Ala, volume yung radio niya. Kaya Ruan, maglanog-lanog ang ato mga sunata o maglanog-lanog po ang mga kanta sa ato ang guest artist karong hapuna mga kababs.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS 93.1 Monani.
3: Hello mga ka-vibes! Wala na d'yo line lami on, DJ Sprocket!
4: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kinyat!
5: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubus nga alagad, langga neta!
4: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo!
6: O kini ang inyong arangka.

0: oras na ito mga ka-vibes, alas 4:08 na sa kahaponon. O siyempre, kamo na minaw lang gyapon sa programang Tambay Ta Vibes. O karong adlaw or karong hapon na mga ka-vibes, sa ato adi ay welcome ang ato ang guest artist karon. Wanay lain. O ha, kinsa mani sila. Wanay lain ang atong guest artist sa atong sa Taugon og Peter. Oy, Peter. O syempre abiyanin na nato ang ilang microphone kaya atong na hinabion ni silang tulo. Okay, karon sa ha di ara uno dos kane. Sige, hello.
1: Hello, check.
0: Kana.
1: Hello.
0: Okay, karon isa dere, wait lang kane.
2: Check.
0: Kana. Oh.
2: Hello.
0: Kwan daw bro, i-check daw bro ang ilang audio bro. Imoha diha sir.
1: Hello, Marcus.
0: Ay, kapangalaki sa tingog, no? Maklaro ra. Nice ra. As in? Ang si Peter ang hinay? Okay ra. Ha? Kusgan lang. Oh, sorry. Oh, sorry ako, no?
2: Sige. Hello.
0: Okay. Kana? Hinay? Oh, sige. Kana?
2: Hello.
0: Alright, sige, wait lang. Ato saan yung iset up og tarong ha, mga ka-vibes. Alam mo ha, siya, wait lang.

0: Alright, once again, mga ka-vibes, ladies and gentlemen, ato nang welcome ang atong guest artist, atong gitawag og Peter. Peter, pero tuluman ni sila.
1: Hello.
0: Mayong hapon. Kana bro, mayong hapon ninyong tanawin.
2: Hello.
0: Hey, mayong hapon. Mag-iwangan man sila, oy, no? Sige. Pauna na itong pangutana ni nila karong hapon na kay mag-iwangan man sila, oy. Mawaw mo, okay ra. Madara?
2: Sakto ra.
0: Alright, sige, atong pangutan. De kinsa man si Peter sa inyo, ha? Kaning nasa tunga. Makita niyo sa live, mga ka-vibes, ha? Mao na si Peter ang nasa tunga. O niya, syempre, ipailaila sa nato ang atong mga kaugalingon. Mag-una ta diri sa akong right side.
2: Ako din si Isaiah.
0: Isaiah!
2: Lead guitarist ni Peter.
0: Kana! Taga-asa man?
2: Pasil.
0: Pasil! Napila edad?
2: 19.
0: Yeah, single or double or unsa man?
2: Single.
0: Dala single! O niya? Single ha? Kano Ice Isaiah?
2: Or Ice.
0: Ice, babe. Alright! O niya din sa itong walang bahin?
2: Hello, mayang hapon everyone. I'm Jared Peter 3, the drummer of Peter.
0: Drummer! Alright! So kanin Peter yun, imuha ganyan pangalan, sir, or?
3: Banda.
0: Banda yun?
3: Banda.
0: Banda. O niya, siyempre itong hinabihan po ng ilahang lead vocalist. Pangalan na to, sir?
3: Ako ay si Peter Paul. Lead. Lead vocalist o ang main songwriter sa banda.
0: So ikaw ang nisuwat?
3: Yeah, ang nisuwat.
0: Ikaw ang nikompose o ikaw ang nihimo sa kanta. O niya, natibuok ang imong kanta tungod sa tabang sa imuhang mga
3: bandmates.
0: So, di ba? Ginagina. Diba, kita manggod, no, mga ka-vibes. So, natay capability nga mohimo kung sa ang ato ang buhaton. Pero kanatong capability mas munindot kung naay matawag na to bandmate or naay mo timpla.
3: Yeah.
0: Naay mo hatag og buwak-buwak sa ato ang capabilities kung sa mangani na. 'Di ba? Siyempre ato na nadungog. Ang pangalan diay kasi ato pangalan gani nato na sir.
2: Hello, Jared.
0: Jared, pila edad?
2: 20
0: og taga-asa?
2: Banawa.
0: O niya, single or double or saman?
2: Double.
0: O ka na, o dapat na proud. O niya, si ang ato ang lead vocalist. Sir, ikaw sir, ilagay edad niya na to, sir?
3: 20.
0: O niya, single, double, o saman, ready to mingle, o saman? Double na. O saman, itanong din sa live, ha? Double na ang duha. Ang dira na sa akong right, si Ice, ang single. Pero nai nanguyab ni Moron. Wala po, sis, pastilan, wala nanguyab niya. Samay na. Ya, kung magkuyog na, kani ko lang din, ha? Kung magkuyog, mag-uban mong tulo niya, siya na ay kuyog. Siyempre, double na siya, siya na ay kuyog. Ikaw, sa may imong kwan, okay ra ni mo? Ya, sila na ay mga kuyog. Ikaw,
2: okay ra. Support ra ko sa mga friends.
0: As in? Sige. Kwan? Kwan ka ng misteryosang DJ? Single mo po na siya niya. Onya mga kababs, ato na dungog na sila, no? Onya, natin mga follow-up questions, onya. So, ang atong buhato ron is ato sa nimpakantahon sila. Siyempre, mao na ni. Water ko sa, water, saan ni? Water therapy, water break. Alright. So, palihog kong introduce sa imuhang kanta, kung unsay title, o unsay naaani nga kanta.
3: Hello guys, we are Peter and the title of this song ay Patungo Sa'yo.
0: Patungo Sa'yo?
3: Yeah, it's all about yearning for someone you love.
0: So unsa man ka nang imuha ning experience or para rin sa tanan po?
3: Para
0: sa tanan. So, unyan lang ako ikuan follow up ang question na.
3: Yeah,
0: ang atong buhatan is ato na dahil paminawon ang kung unsa ning kanta. Alright mga ka-vibes, ladies and gentlemen. Please welcome. Wala pa na akong giablihan. wala pa mabli ang guitar. Please welcome ato ang guest artist for this afternoon. Bandang Peter. Alright. Di ara. Giablihan na nako ang guitar. Suwayi og testing eh. Aha.

0: Oh niya, oh inyong nadungog na ilang first song. Hala oy. Kung may ilang style no, kana mga usang na huhungihong nga pagkanta. O oh, mga gitawag og kuan kana usang nga mga pansikay nga kanta. No? Kinsa gani nga artist gani kanang ingana pud ang style gani sa kanta? Kinsa gani nga kuan? Kanang ingana pud ang style gani?
1: Spain,
0: oh, ngayana, oh, ingana, oh, pangkuan kay ibano, ah. Nya, gikilig ka di atin, wala ra. Ha? Ah, oh, kani kiwa kalingi, agoy. Tin? Alright, inyong nadungog ang ila ang first song sa ito ang guest artist karong nga po na mga ka-vibes. Oh, niya, syempre, atong panguta na aning, ang title atong kanta gani is?
1: Patungo sa'yo.
0: Patungo sa'yo. So, akong question anis, nga nung nahimo ni siya nga kanta, nimo, nga nung imo na siya nasuwat? Get out.
1: Di, ay, kikuan man di, katong, run, last year, kay, naka-run ba ng, you know, mga teenage love.
0: Okay! Lagi?
1: Ako gisuwat ang kanta. Kaya kayong mga, imong gipag-message nga, wala pansinan niya, imo na lang gipag-unsend.
0: Ah! Gikuan kay ta gikuan kay kaso pero gitanaw niya wala lang ka reply eh wa pod ah kung kay kung gitanaw to na sin zone ka
1: ayo
0: oh pero kung wala to na matanaw eh basta nato sa spam ya nagtuo lang ka nga awa mako taga ni na dito sa spam di sa kabantay pero wa pod ni mo gi approach siya sa personal
1: wala
0: ano man na wala lang all right onya atong additional nga mga pangutana is asa man ka naka or kinsay naka para encourage nimo nga mahimo kang artist karon?
1: Well, like sa akong family kay COVID, like mostly sa akong family kay mga seniors and nga.
0: Ay, nantag yun.
1: Ako ang daddy kay guitarist, mm-hmm. Then akong uncle guitarista sad.
0: Ah. Yeah,
1: mostly nila mga guitarist o mga singers. Ako mama sad singer.
0: Sumao gyud ay na no. Okay, kasagaran gyud sa ni guest po nato ni kay nagi history gyud sa family nga ingana gyud. Okay, lisod pa no kung ang imuhang kuan kanang imuhang family kay hinganta niya ikaw dili. So kuan po na no kanang sama na questionable. Oo. O niya, kanang kanus amin siya na nagsugod ni imuhang band. Silbe, imuhang
1: okay. Karon lang a year mga January mi nag-start.
0: Ah.
1: Pero mga last year kay kami duha nagsabot na jun midaan.
2: December.
1: Oo, mga December.
0: December.
1: Oh, yeah. Oto, nara sabi mga friends nga mo bass, mo drums.
0: So,
1: amo lang iba approach.
0: Ah,
1: pwede ka mo drummer na, pwede ka mo bassist.
0: Mm.
1: So, moto, nisugod ra sad sila. Moto, na-form siya pag January.
0: January karon nga tuiga.
1: Karon.
0: Unya, katong imuhang first song or inyong first song nga gikanta karon is unsa man to siya available to available na to siya sa mga social media.
1: Available na to siya tanan.
0: Spotify, may nga na. So kung ito, so, pero kung ito siya kanang na naka-label na to siya or wala pa?
1: Wala.
0: Oh, wala pa. Barato na ba yan na magpa-label ka? Barato na siya. O kung ako'y sa nga na ako'y knowledge or na ako'y kung na namantay ko din, namantay local ko din nga mo-label sa imuhang kagalingon nga kanta. Oh, that's why nagkwanta ni, nag-create ni nga programa kay pareho na to, pareho ninyo na hilig kay mo or namo gyud potential gyud nga maghimo og inyohang banda. O takay ba sa umaabot nga mo boom ang imuhang kanta. So importante gyud na nga ato gyud nang kunan og label.
1: Yeah.
0: Oh, ato na siya ipa registered. Kay nindot ang kanta para buyag. Nindot yun. Sa mga namino karon na kung madungog lang na ako inyong istorya, nindot yun, no? Di ba? Ha? Oo, lagi. Oh, pero buyag, kung yun siya ka ng lagi potential ba? And syempre, kay bawaman ko, naapo mo ikaduha nga kanta, nga which is wala pa ma-release.
1: Yeah.
0: Oh, so din nilang first time pa ninyo ipadungog sa radio. Alright. So, sa dili pa na ito, madungga na nga kanta, ha? Base na amoy ikaw na to, ato lang i-insert kung naamoy mga kanang mga gigs.
1: So wala pa. Wala
0: so pa. So far wala pa. Or naamoy mga base naamoy mga personal nga mga podcast or naamoy mga live streaming baka wala pa pod.
1: Wala.
0: So more on kuan ra gid mo kanang personal lang na kuan. Okay. Onya Kung naa mo'y gusto nga makulab nga banda or artist, oh, kinsa man. Kanang pinaka the best ninyo nga kanang inyo hagid gikuan ba nga kani akong ganagi ni nga ikulab ni nako pohon kung hatagan og kahigayunan.
1: Kan international
0: local. Ah, puy maski international or local man.
1: Girl kissers.
0: And the local man. Mo ba? Sa local,
1: sa local. Sa local?
0: Oh.
1: Saka to girl kissers.
0: Aga girl kissers yan, aga local. Nagtuma ko international na sila. Oh, international ang pangalan. So, kuan kayo ha, kanang sorry kayo kay wala kayo kay kawan ana kay pamata ka nang naa naman ta sa padong. Asa ka nita? Sa Jinsi na siya nga band. Alright. Oh, ilhang gid tanong ako anong gid mo gid no? Unya, pagtukod nimo ani nga band. Unsay memorable nga nahitabo ani sa imong pag kanang imong pag kuan ani paghimo ani nga banda.
1: Kanang mga mag-apil-apil unig mga kuan mga songwriting contest kana mga original song contest.
0: Ah, okay.
1: Rig ni ba diyan?
0: Oo.
1: Nakakuan mi nakadaog mid-weekly.
0: Nakadaog? Yeah. Lano? Unya?
1: Wala mi nakaabot sa monthly. Wala mi nakadaog sa monthly din. Audition sa mi ato sa Sonata.
0: Mm-hmm.
1: Bisag kuan, bisag night times nga mapildi, kuan, madaog kay. Wala kong padayon na kaya.
0: Pero anak magyid na, magsugod magyid ta diha, no? Onya nakatry na mo nga gikuha mo og kuan kanang gipa tukar mo ani sa mga restore so nga na wala pa invites
1: wala ba so far kaduha pa mi nakatukar jud like kuan kanang kaduha pa mi nakagig
0: kaduha ra mo nakatukar sa
1: nakagig yeah.
0: Ah okay so through invite okay ra. So at least na anag yon
1: yeah.
0: No mm-hmm. So kasagaran sa inyong inyuhang genre is kay ingani gyud nga kuan kanang may pagka pop yun nga ka
1: indie pop pop rock
0: R&B pop no pwede po matawag na to R&B mellow or pop mellow. Alright sige onya oh na may basher
1: wala
0: ha
1: na sa TikTok
0: na sa TikTok kung sumay mga ilang ipangingon be
1: so vocalist niya problematic mo na
2: problematic yung vocalist
0: wano ka na
1: asim
0: bitaw no kay ang the way pon mo kan kanang istorya kanang kuan ganay kanang loner ba tawagan na
1: tawag
0: oh kanang sige unsa gani
1: tawag sa
0: kanang ingana ba ang inyong pagkuan ba kanang sa conversation ba kanang mara ganay ganang okay na sige ayo no, nanchalan dili. Ten, ikaw mag-inadya, ten. Nanchalan dili. Okay na, okay naman diya ko, no. Ako rin ito, de. Shorten, laban ka na ako, ten. Onya, niya, kumusta man, yun sa manin niyo pag, kung ano na, pag dala inyo ang mga basher.
1: Need na nilag attention, wang.
0: O, takipa, basit. Oy, kakumpan nila, sa mga, ano sa to? Mga
1: dami account man to puros.
0: Ah, madami di ay. Bitaw no kanang may ana magud kanang naa mo i-basher buti pasabot ana. Padong na mo ana. Padong na mo ana gyud. Kung mo kana mo naa mo mga ginagmay nga mga basher pon poho no. Oh, mudagara na.
1: Mudagara.
0: Di ana maginaang kana. Padong ganita mo saka naa gina. Kay si Kuan si Kit ang gipangutan nga na kay basher wa magud ko no. So ako sige paningkamot kaya para magka-basher ka ha. Kuan. Okay, kuan man kanang the more magud nga naay basher, the more pud ka nga ma-challenge. The more pud ka nga magpursige. Basta di lang gyud ka magpadala sa konsay mga gipang istorya. Kay maayos lang mo bash pero di sa kay ba mo kanta, di sa kay ba mo suwat. Oh, magsalig lang sa kuan usay nga ning ChatGPT. No? Onya. Sa inyuhang kwan karon, unsa may lain banda nga gawas atong inyuhang gusto baka kulab? Unsa may lain banda po ninyo nga kanang pakaingon po mo nga nindot po ni sila nga murag inyuhang po gihimong sumbanan?
1: Oh, yeah. Four speeds.
0: Oh, four speeds. Okay, magin ang genre, no? Pare-pareho magin mong genre. Onya! Sige! Ato na dayon! Paminaon ang inyuhang ikaduhang kanta. Okay ra? Okay na? Andam na mo? Onsay title ani nga kanta?
1: Kwan, Blue Sky Flows of the Moon.
0: Blue Sky Flows
1: of the Moon.
0: Of the Moon. Ano iyang title?
1: Yeah.
0: Onsay naa ani nga kanta?
1: What is it, Kwan? About kanang comforting your partner ba? Okay na.
0: Ah. So kanang murag kung na ang imong partner is murag na down siya, imo kanang okay ra na oi. Dawata lang na kay mao magi nang kasuran. Nga mao sa ilain. Ana dai. So usa ka ni title gani atong usbon gani sa title to?
1: Blue sky.
0: Blue sky, flows of the moon. All right, ladies and gentlemen, mga ka vibes. Ato na paminawan ang ilang ikaduhang kanta nga karon pag gid nato mapaminawan. No, kay wa pa nila ma-release. All right, sige.
1: Ako lang.
0: Let's go, let's go, let's go. Okay na. Oh, so siya na mo gitara. Ay kana po mo kanta kwan Ice. Solo. Solo ni mo or nagyapon sila mo?
1: Nagyapon sila pero okay. Wala pa kay nina kwan.
2: Guitar jud ani. Lead ra.
0: Oh ba. Okay. All right. Oh, pahinaya gamay ang stinger. Kusog ang stinger. Oh, sige. Oh, kani, kani. Kana. Oh, at hello, least hello. No, makuha na to. Oh.
1: Check.
0: Okay na. Alright, sige, ladies and gentlemen, mga ka-vibes. Ikaduhang kanta sa itong guest artist karon nga si Peter.
1: Okay.

0: Morto, thank you.
1: Alright, mga ka-vibes! Ala no? Los kay gidi ay. Oo. O niya nyo nadunggan man ang ikaduhang kanta nila. O, samahan niyo tara sa live. Hello niyo tara maing hapon. Samahan niyo masulti sa mga kanta ni atong guest artist karong hapon na. O, maing hapon niyo yung tanan. Nya, kumusta man? Kumusta man ang inyohang inyong gifeel karon nga inyong nakanta gyud ay inyong kanta live gyud sa radio
2: kan happy
3: happy
1: ha happy. Usay nga ayn
3: happy
1: happy oh di ba na dili mo maka proud di mo mo proud
3: yay
1: bitaw na mga ka vibes so sa inyong nadungog ang kanta sa atong guest artist karon ang Peter. Oo, so kano first time po na ko nung nadungog po ang ilang mga kanta, no, pero nindot po kaayo yun. So na potential, so tagayin niya mi ha. Kaya itong ikuha po na din, ito man i-play din eh. Nangayon po yun ko, no. Bitaw, dagan kayong salamat. O niya, syempre kung naamoy gustong i-shout out, naamoy gustong kanang special mention, inyong i-promote, inyong mga socials, or unsa pa na, naamoy mga, or pwede po mo promote, or kung ganahan mo, ana mo mukuha na mo sa
2: yeah.
1: Ayana sige sige all right kinsay mo una kani si Ice ang una imo mga social shout out imo mga social sa lokuan
2: shout out de sa kong family
1: asa man eh diya sa
2: kon sa Pasil gyapon na ako TikTok guys follow ko Isaiah Largo
1: Isaiah sa may content mo dito.
2: Cover na ko sa guitar, ano. Ganaan mo mangutan na sa mga presets. Sa kung tone, pwede mo mag-ask. Mara.
1: So may mong content ka na more on, kung yun, gano'ng mga guitar-guitar lang yun. Oh, music nga, kung yun. Pero wala'y kanta, kung yun, mga kung yun, instrumental ra. Alright. O niya, syempre, kari si...
2: Jared.
1: Oh, Jared eh, Jared. Pag-loading mo, kung basta na kayo gusto i-shout out or i-invite kung na kay mga kalihukan.
2: Shout out to the RRGC. Their mga kabingan ako. Dito, gatanang sila rin.
1: Mo ba?
2: Aniya, kanang shout out po to kanang my other kanang band.
1: Oh, napod kayo dyan ba?
2: Mahika, official 8 on Instagram. We're currently kanang looking for gigs but I'm just gonna give them a shout out. And yeah, for my handle, I'll just give away my Instagram. I'm sorry, I apologize kay. My visa is not that good then.
1: Unsa kuan nimo dai? Unsa man ka kanang?
2: I'm Filipino.
1: Oh, I mean ang imong kuan kuan gika pure kasi buwan or.
2: Yeah, I was just kanang like dili ko kanang fluent. I'm not that fluent.
1: Okay, sige.
2: So, I'll just give away my IG handle.
1: Okay.
2: It's kanang jf.kys.
1: jf.kys imong IG.
2: Yeah. It's just kanang content related to Peter and the other band and kanang just like my experience as a drummer.
1: Ah, so ang imong kanis more on sa drums ka?
2: Yeah, yeah. Mm-hmm. Like I do like vlogs, like 1 minute vlogs. So just kanang of like every time I have a gig.
1: Alright. So more on kwan ka kanang ang imong 1 minute is ang kwan agad imong drums ra nga skills or ang gig lang yun, ang whole gig.
2: Whole gig.
1: Okay. Alright. Sige. Onya, syempre ato ang lead vocalist. Pizza.
4: Hi Pizza. Shout out ko sa kong mama Richie and daddy Alray. And shout out ko sa kong friends, sa mga classmates Alpha, Section Alpha. Then shout out ko sa sila Jerry's, sila Cha, Brainer, Mayit, Ellie, Sab. Kinsa ba? Yeah, Sab. Then shout out ko sa lulu nga namina ron, proud dito na ako kay.
1: No ba?
4: Dili kita mamina ko radyo.
1: Ah, sa man imong lulu di ay karon
4: nay. Sa Apas.
1: Apas ay sus klaro kay tadya. Ha? Oo, niya ka nang sige, isa pa man oh. Imo ang mga socials.
4: Yeah. So, pa-follow mi sa mo ang TikTok, agtuman mi mag-promote sa mo music.
1: Ah, sa TikTok.
4: Yeah,
1: okay.
4: Sa TikTok. Ngan sa mo TikTok kay Peter on Spotify then sa Spotify na mo kay Peter ra then sa mo Instagram kay Peter Music nya, Facebook na mo kay Music Peter Music.
1: Po.
4: Agtuman mi follow lang mo kay Agtomi magkuan mag update sa among mga gigs o sa among new song. Puhon, yeah. Wala.
1: Onya, oh sige. Onya, naman tayo mga kwadis atong mga viewers. Ato na i-shout out to na itong mga viewers. Dagan tayo mga fans diri. Oh, na si Vince Alfred Batuon. Onya, si Angelo Bendibel Sirinio. Oh, mga sus inyo ni mga fans. And hello ni VJ Malinaw. Oh, I love you, kuno Peter. I love you, Peter. Oh,
4: ano ka? Love you too, VJ.
1: Onya, akin sa pinadis si Ems Puente Negra. Oh, diyan sa may tayong roller question sa Manila. Mayong hapon ninyong tanan di ha. Alright, sige na po may ipahabol nga ko. Basta na po may wala na ninyo ma-mention.
4: Ikaw, oh, mana ba siya?
1: Oh, mana. Okay na. Sure na, yeah. John, as in.
2: Ah, let's chance. Shout out to the Peter Page in Facebook.
1: Kana ra, Peter Page.
4: Yeah.
1: Oh, sige. Alright, mga ka-vibes. Inyong nadungog ang ato ang guest for this afternoon. Oh, ako ng idol si Jared Fernandez. Oh! Gika ni Sean Ashley Habil.
2: Shout out to Ashley.
1: Shout out. Basta napa mo yung mga kwadya. Napa yung mga...
2: Thank you, Ashley.
1: Kwadya, napa mo yung mga... Willie... O, saan eh? Willie Love Bus. Kinsa ha? Lolo.
4: Yeah, ako Lolo.
1: Lolo ni mo? Nasa sa live? Nasa live. Hello, sir. May nga po. Maka-proud yun na ito ang concert, no? Inyo, kwan ba yung gini siya ng kaliwatan gini ba, no? Wata kay Bao magod, no, mga ka-vibes, ha? Kani, ha? Huwag ita kay Bao. Karoon, i-guess pa ni sila na ito. Wata kay Bao, kita na po yung manghangyo nila nga. Patanaawatan mo sa inyo ang concert. Diba? Hindi kita kay Bao yun. Diba, bro? Alright, sige. Unya, maon na ito tanan. Wana gyud. Basta na pa gyud, sige.
4: Shout out sa akong usa ka band. Ay, duha day.
1: Duha ka band.
4: Teasers and Sonic Tonic. Shout out, guys.
1: Sige, na pa.
4: And na day may gig sa Girl Kissers Ig October 4 sa Honduras. So,
1: di Honduras, diya sa Maikuan. Diya sa Mandawi. Alright.
4: Yeah, shout out ko sa akong banda sa eskwelahan, FDSA band.
1: Sige, ipang greet niyo, yeah. Tanan.
4: Si Miss Maylia, Ma'am Deborah, si VJ, si Derek, si Reniel, ano ba? Mura.
1: Basta na pa yung nakalimta naman, namang luod niya ito.
2: Shout out to kanang naka-friend na band, kanang aspiring artist, si Kazmune Laken. Shout out to him. Hopefully, you can get gigs in the future.
1: Then, sige, you can encourage also your friends na mga pariyon ninyo po nga na ay kanang passion po nga mahimog tukar, mukanta, kung ganas lang mo guest po dire, pwede rin kaayo.
4: Sige.
1: All they have to do is to reach out lang sa toang Facebook page na ganas lang mo guest, magpa-schedule lang yun. Atong Facebook page is 93.1 FMR Cebu. Kung naamoy mga kaila or inyong kwan, or kung naapon mo yung bago na po nga i-release, pwede na po gihapon mo mga kuan, mo sa ingan, ano eh. Mo reach out sa toang Sir Gab. Sir Gab? Diyo. Onya, managid ni. Wala na. Basta na pag kinakalimtan, sige.
2: Kazmune on YouTube. Kazmune Laken on YouTube.
1: Kazmune Laken. YouTube, alright. Okay, yeah, so, alright. So, mauna ni mga ka-vibes.
4: If na mo yung mga kuandra, mga event, yeah, you can invite us. Samot ng mga community gigs. Okay. Karang mga original songs, mga kuan local artists. Okay. Invite us, guys. Please. I'm begging.
1: Pero kanang inyong genre kay kwa magin sa no kanang mellow yun. Mo ni adapt mo og mga for example mga reggae baka o kanang mga upbeat nga mga kuan wala ra. So more on kuan gid mo ni focus gid mo sa inyong kuan nga
4: sa mga style
1: yun. Yeah. So ang inyong style is more on maoy more style, no? So, maoy kanang kilig, no?
4: Pagwapo.
1: Pagwapo. Wait, kunya ka na palamiay, pagwapo. Alright, mga ka-vibes, sumao na gid ni. Ato na dungog ang mga manindot nga kanta gikan sa tong guest karon nga artist named Peter or Peter Band or Peter Music. O, gato ni pasalamatan. Dagan kayo salamat ninyo. Hopefully nga nalingaw ra mo. Na-enjoy ninyo ang moment sa inyohang pag guest karong hapon na.
4: Thank you.
1: Manifesting ta nga ponpon. A few months, few days, a few years from now. Kami na pod ang moingon ninyo nag ma-proud pod mi nga gikan gini siya sa moa ni guest pod ni sa moa. Na karon kami nag tan-aw na pod niyo sa main stage. All right.
4: I just want to say thank you sa kwan 93.1 FMR sa pagkwan invite. Yeah, thank you for having us, guys.
1: All right.
4: Till next time, then pasama sa ko sa mga bandmates, Andre. Then yeah, families and friends. Thank you. And
1: dagan so, kayo you, salamat.
4: Thank you, Zed.
1: So mauna ni mga ka-vibes. So atong paminaon og balik ang kanta ni Peter titled Patungo Sayo. Sakto ba?
4: Yeah.
1: Patungo Sayo. All right mga ka-vibes, atong oras alas 4:44 na.

0: Mao nang dagko ang inyong mga tiyan. Kay inyo ramang kaonon ang inyong mga saat. Mao na ni.
1: Oras na ito mga ka-vibes, alas 5:02 na sa kahaponon.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
3: ACS.

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Hello mga ka-vibes! Wala na d'yo line lami on DJ's Rocket!
3: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kinyat!
4: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubus nga alagad langga neda!
3: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo!
5: O kini ang inyong arangka

0: favorite music radio 93.1 Mauna ni.
1: Baka vibes! Tambay ta vibes na!

Oras na tumaka vibes, alas 5.35 na kayoin sa kahaponon. Kamu na minulang gaya po sa programang Tambay Ta Vibes. Congratulations yay sa ato ang guest artist karong hapuna, mga ka-vibes, ang Peter. Oo, mga bago pag ito sa mga fresh from the kwan pag yun, no? O mga Gen Z pag ito sa mga banda. Ayan mga ka-vibes, nada tayo pahinomdom din no, nada tayo announcements. O atangi. O mga ka-vibes, atangi ang usa kay special nga drama sa radio. Pinaagi sa programa nga Remember When. Matag Domingo alas 9 sa gabi hangtod sa alas 12 sa tungang gabi. Siyempre featuring our very own interns. Ang interns na to from afternoon team.

Famous Pearl Quintanilla and featuring our very own DJ Rico Mambo Langga Neda with our producers Gabriel Borgos, Junita Caniete, technician Antonio Igas and Rico Mambo. So mapaminawan ninyo ugma puhon. Oh, September 27. Kani nga to ang special nga drama sa radio. Kani nga drama mga kababs ginama mismo sa amo ang mga interns o isip writer, director, producer o drama actors. So paminawan ninyo ha, karon ni siyang ugma pon. September 27. O alas 9 hangtod alas 12 sa tuwang gabi ha. Alas 9 sa gabi hangtod sa alas 12 sa tuwang gabi. Ugma ni pon ato ang special nga drama sa radio. O paminawan ninyo diri lang sa 93.1 FMR Cebu.

Ahora se ha tomado vibes a las 5:44 na kayo dogma na kayo ni. Daghang salamat mga ka-vibes ha. Pero pakigoban ka nako sulod sa sobra. Pero man tolo ka oras ba? Oh, 3 4 5. Oh, hapit mo upat ka oras atong panag-oban mga ka-vibes. Sa programa Tambay Ta Vibes. O gamaw na ni ha. Magpatighulog nako daghang kay salamat mga ka-vibes. Og happy happy weekend. Og mosunod na ang programa ang TV Patrol Weekend. O padayon lagi mo sa pagpaminaw, dire lang sa inyo ang paborito na istasyonan sa radio, ang 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu Ka Vibes. Mao na ni! At ito na ko mga ka-vibes, amping-amping mo tanan ha, kay Love Love ko kamong tanay.

0: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kinyat.
1: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
0: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkaw.

0: Center Manila. Ito ang TV Patrol Weekend.
1: Magandang hapon, Pilipinas. Kami ang mga patrol ng Pilipino.
2: Nagbabalita at naglilingkod sa inyo, saan man sa mundo. Sa ulo ng mga nagbabagang balita.
3: Sobrang masayang masaya. Hindi po siya may papaliwanag lang ng salita.
2: Pamilya Veloso muling nagkasama-sama matapos ang 16 na taong pagkakakulong ni Mary Jane. May mensahe sa mga recruiter na nagpahamak sa kanya. 5 arestado sa ilegal na pagbebenta ng diesel sa ilang jeepney drivers sa Quezon City. Dagdag na 60 pesos sa minimum wage sa Metro Manila. Epektibo na ngayong araw. Mga commuter, itinadaing naman ang paparating na taas pasahe sa Lunes. Vice President Sara Duterte pumalag sa pagdawit sa kanya ng bagman umano ni dating House Speaker Lord Alan Velasco. Hindi niya umano ito kilala. Carlos Yulo, aminadong matindi ang pinagdaan ng hamon bago nakamit ang double gold medals sa 20th Asian Games. At Piolo Pascual, sunod-sunod ang mga proyekto bago matapos ang 2026 reunion movie sa ex-leading lady. Posible rin ba?
1: Ilang oras matapos na tuluyang lumaya, muling nakapiling ni Mary Jane Veloso ang kanyang pamilya na lumuwas pa mula Nueva Ecija para sunduin siya sa Mandaluyong City. Sinamahan sila ng ABS-CBN News team sa biyahe at ngayon nakabalik na siya sa kinalakhang probinsya. Live mula Nueva Ecija, nagpapatrol, Francis Orso. Francis, kamusta ang inyong biyahe at pag-uwi ni Mary Jane dyan sa Nueva Ecija?
4: Zen, wala pa kang 10 minuto, nandito na tayo sa bahay kung nasaan ang tinutuluyan ni Mary Jane Veloso. No, ito yung pinaghandaan ng kanyang pamilya sa kanyang pagdating dito na mahigit 6 na taon nga yung nakalipas bago siya ulit makabalik sa kanyang pamilya. Nakamusta natin siya ngayon at nakita natin pagbaba niya ng sasakyan. Medyo nahihilo siya dahil nga ayon sa kanyang pamilya, nakatulog siya sa biyahe dahil dun sa hilo. At ngayon naman dito, emosyonal din siyang humarap sa ilang miyembro ng kanyang pamilya sa pakikipag-usap nga, no, dahil nga matagal siyang nawalay dito sa kanyang pamilya.
5: Sa mahigpit na mga yakap, ramdam kung gaano kasabik ang mga magulang at anak ni Mary Jane Veloso sa kanilang pagkikita ilang oras matapos siyang lumaya mula Correctional Institution for Women o CIW sa Mandaluyong City. Bumuhos ang mga luha pero hindi gaya ng dati, mga luha ito ng lubos na kasiyahan sa kanyang tuluyang paglaya.
6: Masaya po sa'yo po. God bless you po. Thank you po sa lahat. Pagsubaybay sa akin. Thank you din po sa mga sumusuporta. God bless po.
7: Buhay ka, mabuhay ka.
5: Madamdamin ang kanyang pasasalamat sa iginawad sa kanyang absolute pardon.
8: Gusto ko pong iparating sa ating mahal na Pangulo. Maraming salamat po. At nililis po ninyo yung pangalan ko.
6: Thank you po. God bless po.
5: Mula sa CIW, dumiretso ang pamilya Veloso sa isang hotel sa Maynila. Sa isang eksklusibong panayam, ibinahagi ni Mary Jane ang labis na pagkasabik sa kanyang pamilya.
9: Miss ko na po sila. Isa sa dahilan kung bakit gusto ko pang magalaya dahil alagaan po sila. Nanit si tatay. Fan din po talaga sa family. Yun po. Time po sa family kasi yung daming taon po talaga na nawalay po ako sa kanila. Yun po talaga nami-miss ko. At saka siguro matulog sa bahay, di ba? Kasama ang pamilya.
5: Para kay Mary Jane, nasagot na ang matagal niyang panalangin makalaya na at tuluyang makapiling ang mga mahal sa buhay.
9: Po pala yung dinadasal sa Panginoon na sana bigyan pa po ako ng pagkakataon na magabayin yung dalawa kong anak kasi lumaki sila na wala po ako sa piling nila.
8: At napasalamat po ako sa Panginoon Diyos na ginamit po niya President Bongbong para po matulungan po ako.
5: Samantala, katuwang ng Nueva Ecija Provincial Government ang Department of Migrant Workers sa pag-aasikaso sa pagsundo ng pamilya Veloso kay Mary Jane. Pinaghahanda na rin ang kagawaran ang iaabot na tulong sa kanilang pamilya.
7: We provide, of course, yung tinatawag nating reintegration support. Si Mary Jane ay isang OFW at isa ito sa mga pinagtutuunan ng pansin yung tinatawag nating reintegration. So, tuloy-tuloy yan yung suporta. Livelihood in terms of business, training, upskilling.
4: Zed, ito nga, no? Nandito tayo sa bahay ni Ma'am Mary Jane Veloso. Nasa likod siya ngayon, nagpapahinga, umiinom ng tubig dahil nga kararating lang natin dito kasama nga yung iba pa niyang miyembro ng pamilya, yung kanyang mga magulang at mga anak. Nakausap nga natin kanina si Mary Jane Veloso at nasabi niya na gusto niyang sulitin yung mga oras na makakasama niya yung kapamilya nga, lalo nga at mahigit 6 na taon siyang nawalay. At ang hiling naman ng kanyang mga magulang o yung gustong gawin dahil nga gustong makipag-bonding, gustong masulit yung oras na kasama sila, ipagluluto daw siya ng kanyang paboritong pagkain dito sa bahay na tutuluyan nila sa Nueva Ecija. Jen.
1: Oo, so yung reintegration ba, Francis, sa pinapangako ng DMW, meron kaya yung puhunan para sa negosyo dahil nga nabanggit yata ni Mary Jane na talagang gusto niya makabangong muli at magtayo ng sariling negosyo para hindi na kailangang umalis pa o lumabas ng bansa?
4: Jen, itinanong natin yan sa Department of Migrant Workers at sinabi man nila no, na yung livelihood support na ibibigay nila sa pamilya Veloso or specifically kay Mary Jane ay yung tulong na local business din kasi nabanggit na nga rin yan ni Mary Jane sa DMW na gusto niya ngang matanggap sana din na maliit na tulong na makapagpatayo no, ng tindahan, ng business dito at bukod dyan yung tulong din sa pamilya. Pati yung sinabi ng DMW na upskilling, reskilling para doon sa mga anak kasi sa loob ng 2 taon mula nung nakauwi din si Mary Jane nung 2024 dito sa Pilipinas, although nasa loob nga ng piitan, binibigyan na ng mga assistance ng DMW ang miyembro ng pamilya ni Mary Jane. Jen.
1: Oo. Francis, katabi mo lang yata si Mary Jane. Pwede bang makausap namin? Kung kaya lang naman.
4: Sa Jen, ano eh, ayan, medyo nahihilo-hilo pa eh si Mary Jane dahil nga mahigit 2 oras yung biyahe. Pero ma, pwede ba namin kayong kumustahin? Live po tayo ngayon sa TV Patrol. Opo, kumusta po ang biyahe? Ngayon nandito na po kayo, mahigit 16 na taon din po.
10: Sige po. Siguro po dahil nga matagal na po akong hindi nakasakay ng sasakyan. Tapos halos 17 years po ako na...
11: Yes.
10: Nawala po dito sa pamilya ko. Haba ng biyahe, hilong-hilo po talaga ako, nagsusoka nga po ako, pero lahat naman po yun nabawi dahil eto nga, andito na ako sa pamilya ko, sa bago namin tirahan, kasi first time po akong makakarating dito sa amin. Tapos magkakatabi na din yung bahay ng mga kapatid ko, nanay ko, kaya... Ano pa yapa na po yung parandam ko kasi nandito na ako sa pili ng pamilya ko na talaga namang yun lang talaga ang kahilingan ko na makasama po sila.
4: Opo. Kumusta po din po na ganito pinaghandaan nila kayo, may tarpaulin pa, mayroon pang pa-cake dito po na inihanda para sa inyo. Kumusta po yung masasabi niyo po dito?
10: Na-touch nga po ako eh. Tapos doon sa picture ko, ang ganda ko doon oh. Ang ganda ko tapos sa cake ko, wow, ang laki ng cake ko. O, may nakasulat sa cake ko. Manigayang pag-uwi sa bahay ng General Mameto Natividad.
4: Mary Jane Veloso.
10: Mary Jane Veloso. Thank you so much. Maraming salamat po sa naghanda. God bless po.
4: Ayan, Jen. At andito na rin yung mga pamilya ni Mary Jane, ang kanyang mga nasa loob na rin itong bahay, pati yung kanyang mga magulang at magpapahinga na sila dito nga. Dahil ito na mismo yung bahay kung saan maninirahan si Mary Jane. Jen.
1: Maligayang pag-uwi kay Mary Jane. Maraming salamat sa iyo, Francis Orso. Samantala, umabot sa 30 milyong pisong halaga ng pinsala ang naitala matapos masunog ang isang commercial building sa Parañaque City noong Biyernes. Isang industrial building naman ang natupok sa Calamba City, Laguna, habang isang residential area ang nilamo ng apoy sa Quezon City ngayong Sabado. Nagpapatrol, Dennis Datu.
11: Sunod-sunod na rumisponde ang mga bumbero sa Sitio Paho sa barangay Baisa sa Quezon City pasado alauna ng hapon ngayong Sabado. Nilalamo na ng malaking apoy ang magkakadikit na bahay na pawang magawa sa light materials. Hirap marating ang mga nasusunog na bahay dahil makikipot ang daan. Kandarapa naman ang mga residente para iligtas ang mga kapamilya at isalba ang mga gamit.
12: Ang inuna ko yung mga apo ko na umakit na kami sa taas.
11: Buti may mga tumulong sa inyo.
12: Opo, salamat kami sa mga trupa ng apo ko. Sila ang tumulong sa akin.
11: Iligal na koleksyon ng kuryente ang hinihinalang pinagmula ng sunog. Nasa 20 bahay ang nabo at nasa 30-50 pamilya ang nawalan ng tirahan. Pasado alas 3 na ng hapon na maideklarang kontrolado na ang sunog. Nagliab naman ang 3 palapag na commercial building sa Dr. A. Santos Avenue sa barangay San Isidro, Parañaque City maghahating gabi nitong Biyernes. Ayon sa security guard ng gusali na si Ariel Seva, may narinig siyang pagsabog bago sumiklab ang sunog.
13: Hindi ko lang muna pinansin kasi nasanay na rin ako na palagi naman may kumakalampag dyan kasi inano ng pusa yung mga pintura eh. Hindi ko muna pinasok. Nung nagpasok na ako nung mga ilang minuto, kita ko malaki ng apoy na, apoy na sa loob sa may pinaka-hallway namin. Yun lang nagtakbo na ako palabas na kasi hindi ko na kaya na masulpukit na ako sa loob eh.
11: Humingi ng tulong sa mga traffic enforcers si Seba para tumawag ng bumbero. Pero mabilis ang pagkalat ng apoy, lalo't hardware store ang nakapwesto sa unang palapag ng gusali. May mga materyales doon na madaling mag-apoy dahil ang mga pintura, paint thinner, plywood at electrical wires. Sa investigasyon, posibleng sa gitang bahagi umano ng gusali, nagsimula ang apoy pero hindi pa matukoy ang sanhi nito.
14: Inakit natin sa beef alarm kasi kanina nung na-assess natin yung

0: Gawaan ng agricultural products gaya ng pesticides. Sumaklolo na rin ang mga bumbero mula sa mga kalapit na lungsod para apunahin ang apoy. Naglabas naman ang babala ang Bureau of Fire Protection at mga kalapit na lokal na pamahalaan sa mga residente na magsuot ng face mask dahil sa masangsang na amoy na dulot ng kemikal na kasama sa nasunog. Alas 7:40 na ng Biyernes ng gabi nang ideklarang fire out ang sunog. Iniimbestigahan pa ang sanhi nito at kung magkano ang halaga ng pinsala. Wala naman nasaktan sa insidente. Dennis Dato, ABS-CBN News.
1: Arestado ang dalawang truck driver at tatlong kasabwat matapos mahuning ilegal na nagbebenta ng diesel sa ilang jeepney driver sa Quezon City. Ang modus ng grupo, nakawin ang nakakargang petrolyo mula sa minamaneho nilang mga truck sa trabaho. Nagpapatrol, Liza Aquino.
2: Gamit ang mga hose at plastic container, hagip sa video ang tatlong lalaking hinihigo pang diesel mula sa isang truck sa gilid mismo ng kalsada sa Barangay Santo Domingo, Quezon City. Kahit tirik ang araw, lantaran ang mga sospek sa paihi modus ng diesel na ibinebenta nila sa mas murang halaga. Ayon sa pulisya, nakatanggap sila ng sumbong mula sa ilang residente kaya ikinasa ang buy-bust operation noong Huwebes. Bumili ng 30 galon ng diesel ang kanilang poster buyer sa mga target. Nang magpositibo ang palitan ng diesel at pera, inaresto ang 5 lalaki.
3: Sa 5 suspect po na yun, yung 3 ay yung nagsisilbing middleman kung saan kumukuha sila ng mga produkto. Doon sa 2 naman po na driver ng isang company po kung saan tuwing binibigyan po sila ng allocation para sa biyahe nila doon sa mga truck nila ay binabawasan nila yung karga ng truck nila para ibenta po nga po doon sa mga middleman natin. Na nagbibenta naman po sa mga taxi driver at jeepney drivers at a lower price po.
2: Maraming PUV drivers ang naiinganyong bumili sa mga sospek dahil nasa 50 to 55 pesos kada litro lang ang binibentang diesel ng mga sospek. Pero babala ng PNP, bukod sa illegal, delikadong bumili ng ganitong produkto na mishandled o walang tamang kagamitan sa pag-imbak ng produktong petrolyo.
3: Delikado po kasi ang petroleum products, kaya doon po sa batas, nire-require yung mga distributors sa proper handling po ng mga ganitong klaseng produkto kasi highly flammable nga po. Malaki ang risk sa atin po. Kung ano pong mishandling ng mga ganitong produkto ay maaaring magkaroon ng injuries and damage to property.
2: Aminado naman ang mga suspect sa krimen.
4: Hanap buhay lang po. Huwag na familiar. Huwag po yung naming bago lang po. 350 lang po, 6 liters.
5: Humingin po ko ng patensya. Dalala po na pangangailangan.
2: Nakakulong na sa Camp Karingal ang mga suspect na nahaharap sa reklamong illegal trading of petroleum products. Nakikipag-ugnayan na rin ang pulisya sa kumpanyang pinagtatrabahuan ng 2 na-arestong driver para sa pagsasampa ng iba pang karampatang kaso gaya ng qualified theft. Liza Aquino, ABS-CBN News.
1: 3 Pilipinong galing Bangkok, Thailand ang naaresto sa Ninoy Aquino International Airport noong Huwebes matapos mahulihan ng hinihinalang high-grade marijuana o kush. Ayon sa mga otoridad, aabot sa 18.6 million pesos ang halaga ng nakumpiskang droga. Kakalapag lang umano ng 3 suspect sa paliparan nang sitahin sa Customs Secondary Inspection Area. Natuklasan sa kanilang mga bagahe ang mga self-sealing foil pouch at vacuum-sealed transparent plastic bags na naglalaman ng mga kontrabando. Nasa kustodiya ng mga otoridad ang mga naarestong suspect na naharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act.
6: Itinanggi ni Vice President Sara Duterte na may kilala siyang dating Police Corporal Radulfo Gracioso Jr. at may natanggap siyang pera mula sa kanya. Sa harap ito ng paratang ng nagpakilalang dating security officer ni dating House Speaker Lord Alan Velasco. Ayon kay Gracioso, inutusan siya ni Velasco na magdala ng mali-maletang cash sa bise dating Pangulong Rodrigo Duterte at Davao City Representative Paulo Duterte. Sabi ng pangalawang pangulo, hinihintay ng kanyang mga abogado ang kopya ng affidavit ni Gracioso mula sa NBI. Sa isang social media post, iginit niyang walang katotohanan ang paratang ni Gracioso at sa huli ay

0: ibabasura lamang ito. Dagdag niya, isang media stunt lamang ang pagsisiwalat ni Gracioso na layon umanong bigyang buhay ang anyay naghihingalong impeachment case laban sa kanya. Ayon naman kay NBI Director Melvin Matibag, nakatakda siyang magbigay ng pahayag kaugnay ng issue sa Lunes. Hindi pa nagbibigay ng komento si Velasco tungkol sa aligasyon ni Gracioso. Naghain ng motion sa International Criminal Court o ICC ang mga abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na humihiling na bawasan o limitahan sa 10,000 items ang record ng ebidensya ng prosecution panel. Sa mosyong inihain ng kanyang defense counsel na si Peter Haynes, bigla anyang lumobo ng 978% ang bilang ng mga dokumentong mahigit 62,000 files na o katumbas ng mahigit 320,000 pages. Nagbabala ang depensa na ang bigla ang pagtambak ng mga umano'y mababang kalidad at walang kaugnayang files ay labag sa karapatan ng dating Pangulo para sa isang patas na paglilitis. Binigyang diin ang kampo ni Duterte na may ilang depekto sa isinumiting ebidensya ng prosekusyon gaya ng maling detalye, di magamit na format at walang kaugnayan sa kaso. Para hindi maantala ang nakatakdang simula ng paglilitis sa November 30, hiniling ng depensa na pilitin ng Trial Chamber 3 ang prosekusyon na magsumite na lamang ng bagong case file na limitado sa 10,000 properly reviewed items hanggang October 7. Inaasahang maglalabas ng desisyon ng ICC Trial Chamber sa mga susunod na araw.
1: Asahan na po ang dagdag pasahe sa mga pampublikong sasakyan sa Lunes. Ito ay makaraang aprubahan ng Department of Transportation ang rekomendasyon ng LTFRB na alisin na ang suspensyon para sa fare increase. Minaliit naman ito ng ilang driver, lalo't malaki na ang itinaas sa presyo ng mga produktong petrolyo. Nagpapatrol, Daryl Sarmiento.
2: 120 pesos ang araw-araw na isinasantabi ng empleyadong si James para sa kanyang pamasahe mula Muntinlupa hanggang Makati. Pero sa nakaambang pagtaas ng pasahe sa susunod na linggo, malaking pasanin-anya ito para sa mga commuter.
3: Ito na naman tayo, magtataas na naman ang presyo ng pamasahe. Pero yung mga sweldo namin, di naman tumataas.
2: Ang estudyante namang si Ali, inaalala kung paano pagkakasyahin ang 200 pesos na baon para sa pagkain, pangbili ng gamit sa school at sa pamasahe.
4: Nababawasan po yung bis na makapag-ipon po kami. Tapos may mga school projects pa po, ganun. So parang hirap din po budgetin.
2: Inanunsyo na ng DOTR na epektibo sa Lunes, September 28, ang dagdag pasahe sa ilang mga pampublikong sasakyan. Piso ang dagdag sa traditional jeepney at ordinary provincial buses, 2 piso sa modernized jeep at ordinary Metro Manila City buses, 3 piso sa air-conditioned Metro Manila City buses, 2 piso at 45 centimos per succeeding kilometer ng air-conditioned provincial buses. 40 pesos naman ang idinagdag sa flag-down rate sa unang 500 metro ng airport taxis. 20 pesos ang itinaas sa base fare ng TNVS at 15% increase sa pamasahe para sa mga P2P bus. Pinapatiyak naman ng DOTR sa LTFRB na dapat nakapaskil ang mga bagong fare matrix sa mga pampublikong sasakyan bago sila magpatupad ng dagdag singil sa pasahe. At tiyakin na maipapatupad ang mandatory fare discounts para sa mga estudyante, senior citizens at persons with disabilities. Malaking bagay naman para sa TNVS driver na si Daniel ang dagdag pasahe.
5: Malaking bagay na din sa akin kasi nabuo pa ng bahay, bayad ko rin ng tubig, pagkain pa, may maliit pa akong anak.
2: Kung may mga natuwa, meron namang nakukulangan pa rin.
6: Magdagdag pamasahe yan, magtataas naman yung diesel na yan eh.
7: Ilang kwenta yung peso na yan.
2: Ang ilang kumpanya ng bus nagpaabot ng mensahe ng pasasalamat sa gobyerno sa ipinatupad na taas pasahe. Humihingi naman ng pag-iintindi ang National Federation of Transport Cooperative sa dagdag presyo sa pamasahe. Ayon sa grupo, bagamat dagdag gastos ito sa mga commuter, maraming pamilya naman umano sa sektor ng transportasyon ang makakabenepisyo. Pinasalamatan din ng grupong manibela ang Pangulo sa dagdag pasahe. Samantala, may inaasahan namang rollback sa presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Base sa presyuhan ng produktong petrolyo sa world market, bababa ng 7 pesos and 50 centavos ang kada litro ng diesel, 1 peso and 50 centavos sa kada litro ng gasolina at 6 pesos ang bawas presyo sa kada litro ng kerosene. Samantala, inanunsyo naman ng Department of Labor and Employment na simula ngayong araw, September 26, epektibo na ang 60 pesos na aumento sa sahod sa National Capital Region. Sa ilalim ng Wage Order No. 28 ng Kagawaran, ang minimum wage para sa non-agricultural workers ay magiging 755 pesos na sa dating 695 pesos kada araw. Tinatayang nasa 1.1 million minimum wage earners ang saklaw ng wage hike sa buong Metro Manila. Darryl Sarmiento, ABS-CBN News.
1: Maraming lugar na sa bansa ang nagtatanim ng kape, pero hamon pa rin sa ilang komunidad na makapagproseso ng dekalidad na kape. Dahil ito sa kawalan ng regular na supply ng kuryente sa kanilang lugar na magpapatakbo sa kanilang mga makinarya. Ito ang kwento ng isang kooperatiba sa Bukidnon. Kilalanin natin ang mga bumubuo nito sa May Puhunan, Kaya Mo.
8: Dito sa Pangantukan, Bukidnon, kaliwat kanan ang taniman ng kape. Isa nga rito ang demo farm na itinayo ng kooperatiba nila Alma.
9: Sa unang bunga po niyan is kulay green. Pero hindi pa siya talaga pwedeng i-harvest. Kailangan muna yung mga cherry is mag-turn siya sa pula. Tapos pwede mo na siyang bunutin. Sige ma'am, paano po ba ang dapat magsimula?
10: Red lang po, sir.
9: Red lang. Parang halos kulay kamatis siya eh. Pero paano kung kunwari kulang pa? Pwede na yan o wag? Kasi buong red talaga.
10: Buong red talaga yung kukunin mo siya. Kasi at ipoprocess natin to. Dali natin doon sa processing area.
8: Pagkatapos mahiwalay ang good cherries, mano-mano nila noong tinatanggal ang mga balat nito. Malaking hamon sa mga magsasaka ang kawalan ng regular na supply ng kuryente sa kanilang komunidad dahil apektado nito ang mga inaani nilang kape.
10: Kape namin sir na nangangamoy kasi wala kaming panang processing area, maliliit lang yung processing area namin. Tapos yung kuryente pa, short kami sa kuryente, hindi kami araw-araw maka-operate sa processing namin. Kaya naisip namin na yun, yung tayo na yung minrits, yan nag-release out sila na may green energy, renewable and green energy. Kaya yung manager namin, matin siya ng meeting, sir. Doon niya na appreciate na, parang palang pwede pala tayo na mag-business na hindi na umaasa sa ano, sa kuryente lang.
8: Abangan ang buong kwento sa May Puhunan, Kaya Mo. Linggo, alas 3 ng hapon.
0: Susunod, Davao City Mayor Baste Duterte. Posibleng patawan ng contempt ng korte kung hindi dadalo sa impeachment trial ng kapatid na si Vice President Sara Duterte. At Nampfrel dismayado sa pagpapaliban sa halalan sa barangay at sangguniang kabataan. Suportado ang pagkwestiyon nito sa Korte Suprema. Sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.
11: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
12: Jericho Rosales po. Ibang level na
13: this
12: tayo.
13: This is FM Radio.
12: For Liberty.
13: FM Radio.
14: Favorite music radio.
15: Kabay!
16: Kabay!
17: Kung tambay ka, kabibes ka.
18: Vibes, kabibes, kasama sa awanan.
19: Ang kinis na niya.
20: In fairness, nag-glow up.
21: May

0: Ngunit hinarang ng mga barko ng China ang resupply mission ng Pilipinas sa BRP Sierra Madre sa Yungin Shoal. Samantala, nagpunta naman mga opisyal ng pamahalaan sa Pag-asa Island na patuloy ding pinalilibutan ng mga barko ng China. Nagpapatrol, Michael Delizo.
1: Inilunsad ngayong Biyernes ng National Maritime Council ang bagong maritime chart ng Pag-asa Island kung saan makikita ang mga high tide features. Kasama ito sa mga bagong mapa ng Lawak Island at buong Kalayaan Island Group na idedeposito rin ng Pilipinas sa United Nations katulad ng ginawa sa official nautical chart ng Bajo de Masinloc. Namumuhay dito sa Pag-asa Island ang nasa 500 Pilipino.
2: Okay naman po yung sitwasyon namin, hindi naman dito kami nagkukulang lalo na sa mga pagkain, sa hindi naman okay naman po. Sa isda naman, sa pangingisda, okay din naman po.
1: Nagpunta ang mga opisyal ng national government para sa pagdiriwang ng Maritime and Archipelagic Nation Awareness Month. Namigay ng ayuda ang DSWD at PCSO. Habang si Secretary Manny Pacquiao ng National Anti-Poverty Commission ay nagpaabot ng kalahating milyong pisong pinansyal na tulong sa mga mangingisda.
3: Ay malaga po isin dito kasi dito kami mahal ng bilhin. Grabe yung tulong na yan sir sa amin.
4: Hindi ko ma-describe yung tuwa na naramdaman sa unang pagkakataon sa history ng kalayaan na bisita tayo ng NAPSI.
1: Ilan sa mga bagong pasilidad sa isla ang health unit, barangay multipurpose hall, parola, hangar at terminal airport.
4: Dahil malayo, maliit at kakaunti, maliit yung isla, kakaunti yung mamamayan, minsan ang hirap mangarap ang maliit na mamamayan ito ay mayroong napakahalagang ginagampanan sa ating soberenya.
1: Sa gitna ng pagtitipon, nakamatsyag sa di kalayuan ang China.
5: Yung sighting, sabi ng local government, hindi naman to bago. Kumbaga, araw-araw na nila itong nakikita dito sa di kalayuan na mali-aligid. At yan ay sa kabila din ng ginagawa nilang pagpapaunlad dito sa isla.
1: Hindi naman nababahala ang mga opisyal.
6: The background is insignificant. What's important is we are here. They sail everywhere. But the important thing is we are here asserting our sovereignty. It's very important that we should own up to what we have.
7: Masabi ko lang sa ating mga kabayan na magkaisa tayo. Huwag tayo maging doon sa mga Pilipino na nagalangan sa atin to. Huwag tayo maging doon sa mga Pilipino na medyo traidor. Dapat pumunta kayo dito para maranasan ninyo, ma-experience yung ba.
1: Samantala, kinumpirma ng Armed Forces of the Philippines ang panibago na namang pagharang ng CCG at PLA Navy sa Rotation and Resupply o RORE Mission sa BRP Sierra Madre sa Yungin Shoal nitong Webes. Dahil dito, sinuspinde ang pagdadala ng supply sa mga sundalo sa BRP Sierra Madre. Para sa National Task Force for the West Philippine Sea, inilagay nito sa peligro ang Filipino crew at hinarangan ang lehitimong humanitarian operation. Nanawagan ng NTF WPS sa China na itigil ang pagharang sa RORE missions at nanindigang magpapatuloy ang mga operasyon ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Michael Delizo, ABS-CBN News, West.
0: Muling iginiit ni Rear Admiral J. Tariel at tagapagsalita ng Philippine Coast Guard para sa West Philippine Sea na ang China ang tunay na nanggugulo matapos ang pagharang ng mga barko nito sa Rotation and Resupply Mission ng Pilipinas sa Yungin Shoal. Kasunod ito ng lumabas na ulat mula sa isang Chinese state media outlet na sinasabing ang Pilipinas ang gumagawa ng gulo. Hinimok pa nito ang Pilipinas na itigil ang umano'y provocation o pang-uudyok sa dagat. Iginiit ni Tariela na ang pagdala ng pagkain sa mga sariling sundalo sa loob ng sariling exclusive economic zone ay hindi paghahanap ng away kailanman. Higit sa lahat, anya, ang Yungin Shoal ay hindi sa China. Malinaw anya ito sa 2016 Arbitral Award. Dagdag niya, hindi kailangang humingi ng permiso ang Pilipinas para pakainin ang ating mga sundalo. Sa huli, tinawag niya ang China na sinungaling.
8: Naglabas na ng resolusyon ang Commission on Elections para ihinto na ang lahat ng paghahanda para sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE matapos pirmahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas na nagpo-postpone ito sa November 2028. Pero ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, ipinagpatuloy na lamang nila ang pag-imprenta sa voters list dahil magagamit pa rin naman ito sa halalan. Dadagdagan na lamang nila ang listahan pagsapit ng 2028. Iimbak na lamang din nila ang supply para sa gagamiting balota. Dismayado naman ang National Citizens Movement for Free Elections o NAMFREL sa pagpapaliban ng BSKE at pagpapalawig sa mga termino ng mga lokal na opisyal. Ayon sa kanila, nakababahala ang pagpasa ng batas ilang araw bago ang paghahain ng kandidatura. Hindi rin nila tanggap ang rason ng Pangulo na makatutulong ang extension ng termino ng mga opisyal ng barangay para maisakatuparan ng lubos ang mga program at proyekto sa kanilang nasasakupan. Ayon sa NAMFREL, nasa mga botante ang karapatang piliin ang mga opisyal na nais nilang magsilbi sa kanila at hindi ito dapat idaan lang sa lehislasyon. Suportado naman nila ang mga grupong kumikwestiyon sa Korte Suprema sa batas na nagpapaliban sa naturang halalan.
0: Sugatan ang isang rider matapos bumangga ang minamanehong motorsiklo sa sinusundang motorsiklo bago tumama sa kasalubong na kotse sa Santiago City, Isabela gabi nitong Biyernes. Sa kuha ng CCTV, isang motorsiklo ang bumagal sa pagtakbo sa gilid ng kalsada nang biglang sumulpot ang humaharurot na motorsiklo ng biktima. Tinamaan ng motorsiklo ng biktima ang nasa unahang motorsiklo kaya tumilapon ito sa kabilang linya at nabangga ng paparating na sasakyan. Ayon sa otoridad, posibleng hindi napansin ng rider ang pagbagal ng sinusundang motor. Isinugod sa pagamutan ang rider at nasa maayos ng kalagayan. Nagkausap na rin ang mga sangkot sa insidente.
8: Sa lagay ng panahon, patuloy na binabantayan ng PAGASA ang bagyong Queenie. Ayon sa PAGASA, huling namataan ang bagyo sa layong 600 kilometers silangan, hilagang silangan ng Itbayat, Batanes. Taglay ng bagyo ang lakas ng hanging aabot sa 110 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugsong umaabot sa 135 kilometers per hour. Kumikilos ang bagyo pahilaga sa bilis na 15 kilometers per hour. Patuloy na hihina ang takbo ni Queenie habang kumikilos patungong hilaga sa susunod na 12 oras at pagkatapos ay liliko patungong hilaga hilagang silangan pagsapit ng umaga ng Linggo. Inaasahang lalabas ng Philippine Area of Responsibility ang bagyo pagsapit ng hapon at gabi bukas. Paglabas ng PAR, bibilis ang kilos ito patungong hilagang silangan patungo sa karagatan sa timog ng mainland Japan. Sa ngayon, tanging ang Intertropical Convergence Zone ang direktang nakaaapekto sa Palawan, Visayas at Mindanao habang ang localized thunderstorms ang nakaaapekto naman sa Metro Manila at ibang bahagi ng Luzon.
0: Senador Panfilo Lacson sinabing sinalungat ni DPWH Secretary Vince Dizon ang report ng sariling mga tauhan tungkol sa umano'y ghost project sa Taguig City. At homeowner na hindi makabayad ng membership dues, pwede nga pang patawan ng parusa ng kanilang homeowners association. Alamin yan sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.
9: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
10: Kapag tayo'y sama-sama,

0: Sansa Domingo. Domingo Disco Live. Kauban ang Vibe Mix DJs. Dinhi sa inyong favorite music radio. 93.1 The Vibes. Mauna ni! This is the newest.
1: The newest.
0: The hottest.
1: The hottest.
0: Radio station in Cebu. Playing your favorite hits night and day.
1: Night and day.
0: 93.1.
1: 93.1.
0: FM Radio Cebu. Mauna ni.
1: Mauna ni.
2: Hello mga ka-vibes! Wala na d'yo line lami on DJ's Bracket!
3: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kinyat!
4: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubus nga alagad lang ga neda!
3: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo!
5: O kini ang inyong arangkada man, si ka-vibes Tom!

0: na puno ng halo-halong emosyon ang unang araw nang nakapiling muli ni Mary Jane Veloso ang kanyang buong pamilya matapos makalaya. Isang tula at awit rin ang inihandog niya sa mga mahal sa buhay na mahigit 16 na taon niyang hindi nakasama. Nagpapatrol, Jesse Cruzat.
1: Masayang makita, ano?
2: Opo. Sa loob ng lampas 16 na taong umikot ang buhay ni Mary Jane Veloso sa loob ng korte, pitan at dingit ng kamatayan. Ngayon lang ulit niya nasilayan ang mundo sa labas ng 4 na sulok ng kulungan. Ito rin ang unang araw na kasama ni Mary Jane ang buong pamilya matapos siyang pagkalooban ng absolute pardon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nang iuwi siya sa Pilipinas mula Indonesia noong December 2024. Sabado ng umaga, isang misang idinao sa Quezon City bilang pasasalamat sa matagal nang minimithing kalayaan. Sa loob ng simbahan, ramdam ang pananabik ni Mary Jane sa piling ng ama't ina. Ito rin kasi ang unang beses na muling nakasimba si Mary Jane kasama ang mga mahal sa buhay. Walang posas, wala sa rehas. Para kay Mary Jane, isang pagpapala ang pangalawang buhay at ang kanyang paglaya. 2015 ang naudlot ang pagsalang kay Mary Jane sa firing squad matapos sabihin ng gobyerno ng Indonesia na ipagpaliban muna ang kanyang sentensya habang dinidinig ang kaso ng kanyang illegal recruiter dito sa Pilipinas.
3: Kailan talaga yan at nakakaalam? Kung may sarangan po ako, wala. Sabi ko yan, patunayin ko sa buong mundo na wala akong kasalanan. Inititas niya ako. Hindi ako nag-firing squad, hindi ako nag-death row nung time na yun. Pero kung iisipin mo 20 minutes na lang po yun eh. Kung iisipin natin mga tao, imposible.
2: Sa higit 16 na taon, pamilya ang naging sandalan ni Mary Jane.
3: Kung na 17 years na naging laban ko po sa buhay, marami po ako natutunan. Marami mong pong batsa nangyari sa buhay ko, nalayo ako sa panganak ko. Hindi ko sana nakita lumaki. Pamilya ko. Yun po, pinagkasalamat ko sa Diyos.
4: Pindadalaw po kami kay Melvin sa Indonesia noon o dito sa kulungan dito. Siya po ang nagbibigay ng lakas sa amin. Sabi ko, siguro talaga pinanganak ko si Melvin para sa Indonesia magtira. Panginoon, ikaw nakakumbahan sa anak ko. Alagaan mo siya.
5: Ito na, nagbunga na ang pangarap namin. Sana ako, pagdating mo sa Nebisya, itulog mo anak para sulitin mo yung pagpuyat mo.
2: Lubos na nangihinayang si Mary Jane na wala siya sa paglaki ng dalawang anak. 7 taon lang noon ang panganay na si Mark Daniel habang higit 1 taon lang ang bunsong si Darren nang makulong si Mary Jane sa Indonesia.
6: Tinuruan niyo po kami maging mapagmahal, mapangunawa, lakas ng loob, lahat po. Kaya po nagpapasalamat po ako na naging mama po at kahit po hindi po ito nakasama. Napakalaking blessing po sa amin to dahil po kasama ko po namin sa birthday po namin, sa Pasko po, bagong taon.
7: Hindi po kami nasama sa paglaki po namin. Pero yung tinuro niyo po sa amin na gumalaw sa kapwa at tinuro niyo po sana maging mabait po na bata, diadala po namin yung hanggang paglaki po namin.
2: Hindi sinayang ni Mary Jane ang 2 taon niya habang nakapiit sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong City. Nag-aaral siya sa ilalim ng Education and Training Program ng Bucor kasama ang mga kapwa bilanggo. Ang nabuong tula tungkol sa wikang Filipino na dapat bibig kasi niya sa loob ng piitan, sa harap na ng mga mahal sa buhay niya na itanghal.
8: Kilala tayong mga Pilipino sa ating katatagan. Ang buklod ng bawat pamilya ay pagmamahalan.
2: Isang awit din ang inalay niya sa pamilya at sa mga grupong tumulong para mapalaya siya.
8: Ang pangarap mo ay makakamtan, basta't maghintay ka lamang.
9: Siya yung ehemplo talaga ng isang taong napakatapang, no? Hindi nawalan ng pag-asa. Isang malaking karangalan para sa aming People's Lawyers na maging bahagi ng mahalagang laban na ito.
2: May mensahe naman si Mary Jane sa mga illegal recruiter na responsable sa sinapit niyang mapait na kapalaran.
10: Alam ko po na nadinis na yung pangalan ko dahil po sa absolute pardon ni President. Pero iba pa rin po ang pakiramdam pag mismo sa kanila nang galing na talagang sabihin nila na wala akong kasalanan.
2: 25 anyos lang noon si Mary Jane nang makulong sa Indonesia. Ngayon, higit 40 taong gulang na siya. Higit sa pagkasabik sa mga puno at buhay sa labas, gusto lang ni Mary Jane ngayon sulitin ang bawat segundong kasama ang kanyang pamilya. Jesse Cruzat, ABS-CBN News.
11: Uuwing matagumpay ang magkapatid na Carlos at Eldru Yulo matapos makasungkit ng 3 medalya sa 20th Asian Games sa Japan. Mag-uuwi rin ng medalya si weightlifter Albert Ian De Los Santos mula sa kanyang unang sabak sa Asian. Mula Nagoya, Japan, nagpapatol Paige Javier.
12: Masayang ipinagdiwang ng magkapatid na Carlos at Eldru Yulo ang kanilang tagumpay sa Asian Games. Naunang nakasungkit ng 2 ginto si Carlos sa men's floor exercise at vault. Kinapos naman siyang makapodium finish sa parallel bars kung saan tumapos siya sa pang-apat na pwesto. Nagpasalamat si Carlos sa mga nakuhang medalya sa kabila ng mga hinarap na hamon.
13: Bawing po talaga. Hindi man maganda yung start po natin. Hindi pa rin natin siya binitawan po ng ganun lang kadali. Sobrang hirap and challenging po ng mga experience dito. But at the same time, kaya siya sobrang sweet na pagkapanalo natin kasi yung mga ganun challenges.
12: Hindi nagpahuli ang kanyang kapatid na si Eldru at nag-uwi rin ng medalya sa kanyang unang Asian Games matapos masungkit ang bronze sa horizontal bar.
13: Sobrang mixed emotions na nararamdaman ko kasi I've been praying to my God that if He wants me to win, He'll give it to me, but I would be thankful. Sobrang akong saya ngayon. Nung natapos na yung interview, tumakbo talaga kami kasi kahit hindi ko na nakita yung performance ni Eldru, gusto kong makita yung mga susunod ko na mga makakalaban niya.
12: Nakasungkit naman ng bronze si weightlifter Albert Ian De Los Santos sa kanyang Asia debut. Nagtapos na pangatlo si De Los Santos sa men's 70kg final matapos mabuhat ang 324kg total.
14: I'm relieved na nakaya ko pa kasi my training has been good in a sense na parang there's a lot of maraming bumps sa road. So yun, I'm just happy na na-pull off ko.
12: Tulad ng dati, inalay ni De Los Santos ang kanyang panalo sa yumaong ama na si Alvin, isang dating weightlifter at coach niya. Proud na proud si Olympic gold medalist Heidelin Diaz sa nakamit ni Albert.
15: Si Ian, isa sa mga future natin na Olympian gold medalist para sa Pilipinas sa weightlifting. Dahil nakita niyo naman, world junior record holder. Then, nanalo siya dito at 20 years old na kakalapak niya lang pa sa Asian Games, nanalo na siya ng medal.
12: Pati ang nanay ni Albert na si Diwa, isang dating national team weightlifter, bilib sa nakamit ng kanyang anak.
16: Super saya. Hindi mani yung kasayan ko kasi lahat kami ng from papa niya, ako, ate niya. And then siya ngayon, siya naman ngayon naglalaro.
11: Trouble now, paalam.
12: Sa boxing, umabante sa quarterfinals ng men's 55kg division si Olympic silver medalist Carlo Paalam. Tinalo ni Paalam via split decision ang pambato ng India sa round of 16 nitong hapon.
17: Carlo, sobrang ganda po ang laban namin. Thankful po ako kasi lupo pa si India na ganun pa kayo pagod. Parang si Pacquiao lang po, step by step lang po.
12: Pasok din sa susunod na round ang kapwa niya Olympic silver medalist na si Nesty Petesio. Nanaig si Petesio kontra pambato ng Jordan matapos itigil ng referee ang laban sa pangalawang round. Patuloy ang pagpasok ng mga medalya para sa Team Pilipinas sa Continental Showcase. May 2 ginto, 2 silver at 6 na bronze ang Pilipinas sa ngayon sa 20th Asian Games. Para sa POC Media at ABS-CBN News, Paige Javier, Nagoya, Japan.
0: Susunod, Josh Cullen ng SB19, kakolab ang international rapper na si Jay Park sa bagong solo project. Sa pagbabalik ng TV Patrol, Weekend!
18: Babalik ang TV Patrol sa DZMM.
19: Mani ba ang hanap mo? Gusto mo ba ng 1,000 piso?
20: Money.
19: Ito na! May money ka sa DZMM Radio Patrol sa 6:30. Sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, itype ang DZMM 630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 0919-278-3000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradio Facebook page o sali na para may money ka sa DZMM!
20: Money, money, money!
19: Maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico.
18: Sa mga lumalaban ng patas.
21: Public official ka, kailangan presentable lang itsura mo, of course. Pero sented ka na ba sa new civil code?
18: Patas ang inyong magiging lakas.
22: Merong malinaw na pamantayan, okay. RA-5713, na nag-uutos na mapanatili simple living. Balik tayo sa konstitusyon, public office is a public trust.
18: Alamin at ipagtanggol ang inyong mga karapatan.
23: Attorney, mayroon akong nadili na dosage.
22: Karapatan niyo, Tatay Rogelio, kumuha ng kopya or maipakita sa inyo yung extrajudicial settlement of estate, kasi yun po yung mahalagang pambabatayan. Yung kausap nyo ba ay talagang may-ari ng binibenta niya.
18: Ipadala na ang inyong mga tanong tungkol sa batas sa Viber number 0919-278-3000 at sasagutin yan ni Attorney Noel Del Prado kasama si Liza Aquino sa Hello Attorney, Lunes hanggang Biyernes alauna ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Tele Radio.
24: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatuto kami sa pag-budget nila para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa I-30. Una sa balita, una sa public service.
18: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
25: Ako to, si Chang Ami.
18: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio. Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi, sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.
26: DZMM, napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha doon. Doon kami nakikinig ng mga balita, paano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
27: DZMM Radio Patrol 6:30, una sa balita, una sa public service.

0: Kings SB19 sa sunod-sunod na milestones ng kanilang grupo pati na sa kanyang solo career. Ang kanyang latest project, ang collab sa South Korea-based American singer-rapper na si Jay Park. Tatlong bigating proyekto naman ang ilalabas ni Piolo Pascual bago matapos ang 2026. Nagpapatrol MJ Felipe.
1: Matapos ang sunod-sunod na career milestones at tour ng kanyang grupong SB19, balik sa kanyang solo project si Josh Cullen. At ngayon, kasama niya ang American rapper at songwriter na si Jay Park. Kwento ni Josh sa ABS-CBN News, magaang katrabaho si Jay Park.
2: Sobrang nag-click kami. Wala na yung parang batuhan pa ng mahirap. As in, ano lang kami? As in, ang senyo na demo, wala na kaming parang okay, hindi okay, baka hindi natin baguhin. Wala po, maganda na. Unang try pa lang maganda na.
1: May showcase ngayong Sabado ng gabi si Josh at makakasama niya ang American rapper sa isang mall sa Taguig City. Nang tanungin namin si Josh kung ano pa ang nasa bucket list niya na gusto pa niyang ma-achieve, ang sagot niya,
2: baguhin po ang Pilipinas. Siyempre gusto rin natin na may mga magagandang news. I hope then na yun nga po, magkaroon tayo ng chance as Filipinos and syempre na mabigyan din tayo ng parang yung magandang sistema ba?
3: Sana makulong nang yung mga dapat makulong. Joke. Sana magbayad na yung mga kailangan magbayad.
1: Tila iisa ang tono ng hilingin na Josh at ni Piolo Pascual.
3: Sana magkaroon ng puso yung mga tao na hindi nila naiisip yung mga nawawalan ng buhay because of their greed. Uh-uh. Yun lang, magkaroon na ng change of heart yung mga taong nabulag sa pera.
1: Ito ang sagot ni Piolo ng tanungin tungkol sa kanyang Christmas wish. Pero bago pa magpasko, may tatlong malalaking proyektong ilalabas si PJ. Una, balik recording siya sa Star Music. Pangalawa, maglalabas siya ng isang coffee table book. At pangatlo, kasado na ang isang gala night kung saan magiging concert for a cause sa Nobyembre. Pero ang isa sa tanong at wish ng fans, kailan kaya siya mag-reunite sa kanyang mga dating on-screen partner para sa isang movie at sino sa kanila ang gusto niya?
3: Top of mind right now, which we always talk about, is Reg. Kasi isa lang yung ginawa namin pelikula eh.
1: Paano kita iibigan?
3: Paano kita iibigan? And whenever we get a chance to talk, ayun, lagi may konsepto. Yeah, I'd like to do something with Reg. You know, it's been 20 years.
1: Nasa bucket list din ni Piolo na makapag-direct at makapag-produce ng isang bigating pelikulang may pagmamalaki ng mga Pinoy worldwide. MJ Felipe, ABS-CBN News.
4: At yan po mga balitang nakalap sa aming tuloy-tuloy na pagpapatrol. Ako po si Adrian Ayalin.
0: Sa ngalan ng ABS-CBN News and the Service of the Filipino, ako po si Zen Hernandez at

0: Gabay! Gabay!
1: Kung estudyante ka, ka-vibes ka.
2: Vibes, ka-vibes, kasama sa wana.
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
5: May body.

0: is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: Hello mga ka-vibes! Wala na doon lain lami on DJ's Bracket.
3: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kinyat.
4: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubus nga alagad langga neda.
3: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
5: O kini ang inyong arangkada man, si ka-vibes

huwag undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1

gabi mga ka-vibes, oh, magabi, oh. May gabi na itong oras mga ka-vibes. Alas City, uno na, thank you so much, no, sa iyong mga pagtanaw, ha. Kanyang ang iyong 5X DJ, DJ Wenji. Kamu na minaw sa 93.1 FM Cebu. Mga ka-vibes, mauna ni. Ay, sa katong mga mister, ha, no? Sa mga Team Garbusa, oh, sat-sat-out, ha, amping-amping mo sa iyong pagbiyahe. Ano sa sat-sat-out ni Jocelyn Habuta. And also, no, sa mga taga-Bakulog family, Habuta family. Ano sa ni Sarmin, Bikil Mamak. Sa sat-sat-out sa iyong banang ang hilantan ko, no. Oy, sat-sat-out sa taga-Argao. Tiga, si Balaas Argao. Ano sa ni DJ Choi. DJ Choi Apurto. Sat-sat-out na pre. Thank you so much. And also ni Rigi Canido Lapi. Nasa saktong kamot ko, no. Hoy, shout out. Thank you so much. Ayong pagtanaw. And also ni DJ Lenil Piris. Usa sa atong mga 5Mix DJ. Basing ko no si Boss Virgil. Oh, na-address Boss Virgil. Assistant ko, pre. Mura maglisto na pre. O, guha si Boss Virgil yun. Shout out. Charles Villarisa. Nga.

0: itong mga birthday na, no? Happy happy birthday. Oo, sa mga nagtagay-tagay. Okay, so no. Tigitig so much po ni Boss Virgil. Okay na siya ron. Siya ginang hinunda na ni ron nga lami atong tingog.
1: Nasa ika-birthday, na ika-birthday.
0: Sa mga nag-birthday niya.
1: Pwede ka kapasahan ha? O, na nag-birthday, good evening, DJ. Mugreet ko sa akong apong mag-birthday, ugma, si Cassandra Hope, na sa Toledo, og mo request ko, og hawak ko ang beat, ha? Naka ni DJ. Imong soking tigpaminaw, adlaw o gabi, Ashley.
0: Yes. Thank you kayo, Boss Berhill. Okay, patayin naman siyong pagpaminaw. Sa inyong mga pagpaminaw, mga ka-vibes. Bunal na bunal!

Oklahoma City 31 na. Dito mga ka-vibes, no? Samara pa tayo na sa itong paminaw, no? With D-Mikes DJ, DJ Wenji. Kamu ni Mino Gapong sa Radio 3.1 FM Cebu, ka-vibes. Maura ni! Woo! Bitaw, no? Pasensya ka ninyo, ha? Kay atong ko-anron. Kalitra kong hire ni DJ Rico Mambo, dre. O, sa katong mga itong mga shout-out niya. O, shout-out na ni Ma'am Sheila Cabrera. O, dili ko nung makita sa FB ang ato ang page. I-search lang, Ma'am Sheila. 93.1 FBR Cebu. O, makita na itong live niya. O, shout-out ni DJ Rico Mambo. Ang DJ simpatiko. O, si DJ Rico Mambo. Shout-out na, pre. Ano sa nani, Marlon Trias, pre, na ako'y panawagan na wala ang among tigtagay nga si James Litor yun, oy. Sa mga turin pamili niya sa Talibon Ball, sa tatihan, or sa ni Marlon Trias, o may pagtagay-tagay ninyo niya, ha? Padayon niyo yung pagpapahin, sa yung pagpaminaw na sa FMA 93.1 para background si music. Sa tatat, Joshua Labitan, o, padoon ako na siya, pre, pangpasi na, pre. Jocelyn Abuta, oh, shout out sa yung bata ko nung si Leo, oh, shout out mo niya Dodong, especially ni Madam Sheila Abuta, no? And also, Ricky Luna, ni, asa na ba ito? Wa, man.

0: Diyos. Unya, may di ay no, mga ka-vibes. Oh, mo break sa tama ka-vibes. Mubalik ta, karong totoon. Para ipahuway ato mga gipanington dihang mga ilok niyo diha. Pantrapuhin siya na. So, ano mga ka-vibes, mo break sa mi. Sa mong pagbalik.
1: Sabado, Sunset. This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
2: Kabay! Kabay!
3: Maoneng dagko ang inyong mga tiyan. Kay inyo ramang kaonon ang inyong mga saan. Mauna ni!
4: Vibes, kabay! Kasama sa
3: ang kinis na niya?
5: In fairness, nag-glow up.
6: May

0: 93.1 FMR Cebu. Good vibes, sound trip.
1: Oo na ni.
2: Way undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1 Kabay.

0: Yes, Manga Vibes! Manga B, Manga B, happy, happy Saturday evening! Ang atong oras, Manga Vibes! Alas 7:46, happy time home man ang atong oras na ito pag-goyog, no? Kamugabon na minaw sa yung favorite music radio station, 93.1 FMR Cebu! Maura ni! Yes, yes, yes, at ode no ni Marlon! Torihas pre, ayo sa buto karne mo ay papalita kog daghan sa mga gigs diri. Opon po na, og na mga prabuhol, pwede kita diha, matandogar. Salamat DJ GC Mahinay, shout out idol, watching from Pier 1 Cebu. Oy, dul-dula ta.
1: Ubus.
0: Pier 1, silingan na ta. Ano sa na ni Epralen Sukiti, pa shout out. Nya request budos. Oh, ito na tra, budos niya. Ano so ni Gina Linarno ko, shout out no. Sa taga Ilihan Tabogon, ano so ni Jorin Jui Cortez, shout out niya sa RGA Lights and Sounds. Og sa mga Cortez family, sa mga Villana family niya, shout out. Ano so ni DJ GR Chabit. Oh, shout out niya pre, magabi ida pre. Og ni DJ Choi Aporto, shout out ni. And also ni Parami. Ni boss para mi nga taga Talisay City, shout out ko no. Og ni Chiri Bam diha sa Kampinsa, Talisay City, shout out na diha. May pagpaminaw kumbati ta kumbati.
1: Og diha sa ina pa shout out DJ Winji, mayong gabi DJ, pa shout out ni Alindahaw family sa Malulus Barili og sa Kian and Kayla Lumber sa may Mantalungon Barili og Wilkes og 90s Disco Remix. Og di apelain. Sa Negros, DJ, sani diri, pero kraan ka na. Salamat. Bunal.

oras mga kabay, paalas 8 on top na. Kineng yung Balmix DJ, DJ Wenji. Kamu na minaw kapon sa nagkanugay, nagkalami, nagkakusog 93.1 FM Cebu Kabibes. Mahulan ni oy sa mga nagtagay-tagay niya, no? Shout out sa mga nagtagay-tagay. Saka itong mga gipang gipang gipangingot niya, oo.

ang mutiwas ni si Boss Virgil na ato ang kung andre pinalanggan teknisya no. Kung dili tungod ni Boss Virgil, dili ni makuha na ato ang station sa dire. Oh, no, shout out din ni Ginny Lucilo. Shout out din

0: Hill, no? Jay-Z Tech Music. Hi. Macam ni, setup ni. Inilah, Sam. Oi, GPM DJ. Mugrip lang ko dito sa Tumas Opus Leyte. Ako ang mga anak, Erika Hino. Musta mo diha, nak Pasko pa. Pasko pa ko pohon, uli diha. Salamat sa pagbasa og mo request kog disco. Disco tag, Touch by Touch, Kabibes, mauna ni Magno Burnia, dire Magikay Elementary, Mandawi City. O, sata, diyo diha, saka Elementary Magikay, Mandawi. O, thank you so much yung pagpaminaw diha, madam. O, niya, no?
1: Mag-plugging, o.
0: O, ikaroon na inot. Kita kista niyo diha karon sa Sitio Maling Babag 2 Cebu City, powered by GRS Disco Mobile, together with DJ Mitch Marvin, DJ Bombi, and also no, duha ta ka gabi diha karon September 27 pod nagipunta diha sa Sitio Maling powered by GRS Disco Mobile gyapon. Two nights disco ta diha, and also September 29 powered by the Beat of Cebu Beat Patrol Disco Mobile, Sitio Estasyonan, Barangay Mabulo, Cebu City. O, kita kasi punta diha. Kita kasi na gihapon ta diha. Together with DJ Bonski. Thank you so much, Boss Birhel. O niya, ano? Dire na ako, Tom, no? Kay mo, pahuway sa tasa. Kung itong mga gipaningot diha, relax mo diha. At tangi ang itong pagbalik sa FMR 90.1 Kabibes, mauna ni Don't You Go.
2: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio. Unsa man ang imuhang favorite radio station?
3: 93.1 FM Radio Cebu, Kabibes, mauna ni.
2: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
3: 93.1 FM Radio Cebu, Kabibes, mauna ni.
2: Favorite music radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu 93.1. Mauna

0: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kinyat.
1: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
0: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangka.

Huwag undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio.

0: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimiat.
1: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
0: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangka.

0: FM Radio Favorite Music Radio
1: FM Radio 93.1 Maano ni?

0: FM Radio Favorite Music Radio
1: FM Radio 93.1 Maana ni

0: FM Radio Favorite Music Radio
1: FM Radio 93.1 Maana ni

0: FM Radio Favorite Music Radio
1: FM Radio 93.1 Maana ni

0: FM Radio Favorite Music Radio
1: FM Radio 93.1 Maana ni?

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maana ni?

0: Ngayon ang Good Vibes This Weekend. This Weekend. Favorite Music Rewind. Rewind. Sunday Rock Ballads. Rock Ballads. Domingo Discoral. Discoral. Remember When. Remember When. Good Vibes Overload yun. Matag Domingo. Gikan sa 93.1. Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni. Mauna ni. This is the newest. The newest. The hottest. The hottest. Radio station in Cebu. Playing your favorite hits night and day. Night and day. 93.1. 93.1. FM Radio Cebu. Mauna ni. Mauna ni.
1: Hello mga ka-vibes! Wala na d'yo line lami on DJ Sprocket!
2: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kinyat!
3: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubus nga alagad, Langga Neda!
4: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo!
5: O kini ang inyong arangka

0: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimiat.
1: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
0: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkada man, si ka-vibes Tonton Alcusantugo.
3: And you're listening to 93.1 FM.

0: akin.
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kinyat.
2: Hello mga ka-vibes, kini yung ubos nga alagad langgat neda.
1: Hello mga ka-vibes, kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangka.

0: up mga ka-vibes? Kini si DJ Kinyat.
1: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, langga neda.
0: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangka.

0: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kinyat.
1: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubus nga alagad, Langga Neda.
0: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkada man, si Kabayan.

0: Tol, maana ni.
1: Way undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1

0: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
1: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, langga neda.
0: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkada man,

0: yun? Maanan ni?
1: Why undang ang kalingaw? Katawa o kalibay? Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1